0: 12 anyos pa kumundo. Kabaw na akong kauban kay mamiradag kahoy. Tinood lang. Hantod nga, pag high school, naanak ko'y kusog, pagka 14 anyos mundo, kargador na kong kahoy sa agusan. Hantod na human ko sa kuang kuan. Ambot lang kung kaya ba nila ng trabaho ang mga higala. Muning huwag yung kumutaas. Tinood lang. Kaya ang pamaol ni mo ana, gikan mga higala sa lapa-lapa, paingon sa kuan. Paingon sa sari, imong alipudhan. Rabing pamaol ni mo. Muna, ayaw mig ingning, wak mi mga trabaho, wak mi mga tapulan mi. Oh. Eh siya nga, wag sige reklamo, di daw sige reklamo, trabaho daw ta. Naning kamot bitaw ko? Muna bitaw nga, ano, abalo ka ano makareklamo ko bay? Ano makareklamo ko? Wag yun ko ni dangob sa gobyerno, magpa-eskalar. Ano man, naning kamot ko kakuha. Tanawa na mga eskalar sa gobyerno ron. Sige, ginahin mo, mga igala, kalaban sa gobyerno. Kasi may mga eskalar sa gobyerno. Kanang taga-UP, oh. Sige, ginahin mo, mga igala, nang giribilde. mga isko, iska na, bay? No? They are funded by the government. Government funds ang gigamit, anas. Buhis, mga igala, ni... na Noemi Maligon. Buhis mga igala ni Christian J. Iliot. Buhis ni Nads Kusner. No, di ba? Iya mga igala ang buhis. Gipa-eskwila ato mga tao nga matod pa mga bright. Pagka-graduate mga igala o pagka naapas sa eskwilahan, nagmarcha. Mabuhay ang komunista na buwang. Di ka, okay kay ginikanan, may galika katamparos, ano? Ako ah, oh. Nang kamot ko, makagraduate yung college, mga igala, makatrabaho. Wadyo ko, nag-amho o gobyerno eh. Karon, makatrabaho ko, mga igala, maglabo na magsakit akong buot. Ngayon, kuhaan man ko sa gobyerno 5,000 nga tax. Ayaw! Although, yes, what I'm himo na mamod sa sistema, mga igala, no? Inherent power of the state man, pero, kuhaan man, makayaw-yaw ka ba? Anong kuhaan man ko sa gobyerno 5,000 kada bulan? Kapuyaan niyo eh. Ngayon na rin mga paginang lanon, hindi man, di man ka makadawat o kayuda na may trabaho, baka manager, mga sir. Pwede de ka mga kayuda, nakasakyanan ka. Di ba? Ginaubos nila kanunay ang kuhan kay para, di ka kakuhan, no? Hindi, magyaw-yaw, ana. Ginagmay raman ng 5,000, pero, una-unao ni mo, wadyo ko nangan, wadyo ko nangamo sa gobyerno, ba tinuod lang. Lagi? Ultimo, mga higala, hospitalization, akong mga bata masakit. Mamili yung kong hospital, di ko dito sa public. Ano man? Kabalo man kung ayaw ang servisyo, dito na lang ko sa private, bahalag magbayad ko. At least, mga higala, worth it man akong bayaran, ka atiman nun man sa kagtarong. Sa naong palang daan, mga higala, sa mga mo, atiman ni mo, maulian na ka. Musuod dito sa inyong kwarto, komportable abibahon gid imong bata imong kwan no tarungon og check kwan nya hagwaon pang bata pag adto kas gobyerno pag suod sa nurse kusmod ang naong ayaw. Masakit kag samot sa isa ka katre duha mong masakiton. So, muna, Rimondo, muna akong hugot nganong magyaw-yaw yung kung ano man, mga igala, taxpayer ko. O kabalo ba mo? Mga igala, kita nga taxpayer, pwede tang mupakaso ani mga tawhan ha. Kung nalang ta, mga igala, nalang tayo lugar, nalang tayo panahon, pwede, na taxpayer suit. O. Kung wak ka kauyon, ano, tanaw ni mo diya, inyong barangay, nagsigil na nagwaldas o kwarta, pakasuhin niya. Dawato na skorte. Ang tawag na may gala, taxpayer suit. Oh, taxpayer ko ka, nagbayad ko ka. Although dili ka directly mga igala na injured ng ilang kalaki, pero susama ra sa uban, apektado sad ka sa ilang pagpangawat. Mo na siya, Rimondo. Juliana Masadlan, good morning. Watching from Santo Tomas, Davao del Norte, unta mahumana ng gubot sa Senado. Wala na, Joy, maayong programa ang balaod ni BBM. No? Wala ko, no? Dol, Bantilan, Arnel Bantilan, Binaflor. Dol, ang protesta sa Canada, pag-ato ni BBM, wag yun ni gawas sa balita diri sa Pinas. Ang ilang gibalita, statement lang ni BBM gikan sa World Bank. Si Nads Kusner, ayaw hawa diha kay nalingaw kunimo, ingon si Nads Kusner. McLean Caniete, good morning, founder sa Aguanta Partiles, good morning.
1: Good morning.
0: Idol, minaw minimo diris Balamban, Cebu. Dream na mo dol mag-collab mo ni Idol Attorney Rupil Banyok. Bullseye og straight to the point. inyong mga topic. Mauaw ta to eh, kay dito basta-basta bugado gud. Oh niya, lahi pa sa mig network, good ma'am. No, lahi mig network, lahi ng ilan network, lahi sa among network. No. Ray, yung sa adreser, patrabahoon ta ni Raimundo para naa sila yung makawat. Abi ni Moron. May sultian ta mo sinod ah. Mga igala mo patubil ko karon, murik mo ingon jog ko. Sa una. Advocate kay ko anyway. As always as receipt. Mo ana jog ko. Pangayo jud mog OR. No? Unsa naman po ni? Basta mo pop up ning group chat sa eskwelahan, may igala murag mo mo kutoy akong kuto-kuto eh. Ayaw! Jay promising, basta mo pop up ng group chat sa eskwelahan kay mo. Muramang kong kalibangon, usaba? Ba? 8:11, ang oras may igala, no? Tod ganin nyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Asa dapit ang XFM 107.1? Tagom. Tagom eh, ma'am. Naata diri sa tapad sa Bulgari, no? Kung taga-Tagom ka, taga Davao del Norte ka, pero daka Cebu, lalayo ra kay may na-XFM diyan, nasa Patira. Pero dili may parihag dagans program lahi sa tuila mga igala, no? Okay, pero okay man po. Okay man po to sila mga kaigsunan, no? Mga ilado sa na sila diha, no? Silang mga ilado na kayo silang kuan. Katropang John Lee Viking, silang Eric Manait, no? Ilado na sila silang attorney Ergialon. Mga kaigsunan. Ako nara Medres Norte, ako ma'am. Davao del Norte. Sige, parayon ta. Bullseye! Ay, magkalimutan, mag-Santon Vitamin C para di tadaling mga sakit. So, una magaigala, abini mo, advocate kay kuan ng always as receipt. No? Kinahanglan yun kang mangayo o resibo para labi na magpatubil ka, mga igala, or whatever you are buying or sabay mong ginapalit diha. Mga kaigsunan, taga Cebu ko, Sir Idol. Na may pagpaminaw diha sa Cebu. Sa una, amoy ngon dyan kung magpatubil ka, resibo, gano'n man. Kaya kung di ka magayog resibo, di man lang sila matax, mga igala, no? Pwede man lang di madeklara. Kaya ang ilang declaration, depende man mga igala sa resibo ngayon lang magamit, mga kaigsuunan. So, sa una, mukuan dyan ko nga, as receipt. Karon, mga igala, pag na patubil ko, 2,000. Sir, resibuan, ayaw. Gano'n man. Okay na lang sa imong amo magkwartahan kaysa kawaton banas gobyerno, ayaw.
1: Ayaw.
0: sayang among gitax kawaton naman. Although dili siya maayo ha, dili siya maayo. Dapat gyud tang magbuhis mga igala as a citizen. Kaya ngano man gikan sa tax naman di ang mga serbisyo kuhaon god, no? Kanang mga sa ospital, sa karsada, no? Problema man kay talabak man ang korupsyon, ganahan pagka mga igala magbuhis ana. Ha? Ganahan pagka mga igala magbuhis ana ang korupsyon, perte namang kalat namang kayo mga kaigsoonan. Alas 8:14 na ba igalandag na sa Dumag Managubanuban. Marinel Buhawi, morning sir, malingaw kayo ko minaw sa imong bullseye. Watching from Uwak, Asturias dol. Same ramon ni Atty. Rupil, Waigi Kadlukan, Birada jud. Salamat.
1: Thank you.
0: Sir, bilin jud diri sa amo kay og balita palang gani nga magtaas ang gasolina, taas dayon pero pag ubos gani, murag bungol. Aparihar man, maura sa na. Idol, naakos ka Lamba, Laguna, pero sa imo kon minaw, salamat.
1: Good morning!
0: Asa naman to panarbaho mo, kay ingon si Raimundo, panarbaho ko nung may musigig reklamo. Oh. Sa ato pagbalik, Mike, kuwan sa ko, break sa ko kadali. Sa ato pagbalik, mga isyon, dugang pa mga katikaran, isukutanan atong hatagan o pagtagad kay, hindi mga higala ang ato ang kahimtang karon, no, labi na mga higala ni mga rally, o sa atong gobyerno, mga kaigsuunan, na bahin-bahin yun pag-ayo ang mga Pilipino, no? Ay, kuan karon impeachment mo, sugod na slunis, giampuan na sila ni Pader. Niya si Marcolita mga higala, no? Kuan na po, hindi ka na bang paabot na lang? Eh, di man dyan, huwag man maminaw mga higala, kuan. Di man yun na maminaw, no? Ang DOJ, tawag ni Ombudsman. Maminaw ng Ombudsman. Remulya pa. Alas 8:15 na, may galantag na sa buntag, katropa, balik tao man lamang, nimipila ka makapahinom, no? Stand by, kansot lang.
2: Uban si Katropan Arbel Cortez. Busay.
3: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting. Ka exciting, oy?
4: Punta kenta ania ta karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Ga gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Ah, kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest.
6: Pahin sa harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page, DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
9: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Eh,

0: tunay, sir.
1: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod, no? Kasi na ukahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latin Best G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Best G Foliar Fertilizer, pwede usang gamitin sa ubang tanong. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Best G Foliar Fertilizer, bugat, o bulawan ang ani.
3: Kuya Kimbo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na.

0: Pasay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kuti ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kit-kit ang hotel.
5: Bili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gay.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Iaw, inani, arong ganado ka. Sina?

0: Maganda nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Paring Lodi, krabiyas damgo na ako paring Lodi, oy.
3: Baho ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Paring Lodi, nag-inom ko na ako baho niya. Perte ko na ako hubuga, oy niya. Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pasto yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
4: Exciting!
5: Uban si Katropan Arbel Cortez. Busay.
6: Balik may kailan sa itong bagpana ko manuman sa tulumanong Busay. Oras na ito, 23 minutos na pasado, alas 8 buntag. Dario Masyon, trabaho lang ilang taon ko may ambag sa gobyerno. 2005, naghuhulog ka na ba? Sa man na sir, oy? Sabay, naghuhulog ka na ba? Si Ellen Chungson. Oo, sagdi na ninyo si Raimundo. May nalang nailingaw na to di rin magahigala. 8.24 na kadali lang. Kaya sunod na nga kining video o kining magahigalang kuan, isgutanan. Pasanaana ninyo o mutuo mo magahigala nga naana ko nota sa upper middle income. Naana ninyo na. Basta ako, magahigala, di gyud ko mutuo. Yan naman, tama ko income. Lama ko income. Pero baka income ba yapod, no? Awa na kung din purma na ito, din mga galang murag purma kwartahan. Pero purma ra lagi galami, murag income na ito. Kaya imong income, figure ray galami, ana?
5: Katropang Arbel Cortez.
6: Pag adto ni mong palengke, mga higala, pag bayad ni mo sa mga bayronon, mga services, mga isoon, wala na'y umuhi na imong kwarta. Ha? Labi na karo may gala pag-eskwela. Kuan, no? Libre man tuod may gala pag-eskwela sa mga public school, pero libre ba na yung pamasahe? Oh. Libre ba na yung mga gala ang balon? No? Pili ba na, pakanoon magini mo na yung mga bata? No? Imugin na mga gala ang surbog. May bariyain taon sa atuwa sa una naras sa saging, daon saging may gala ang naras daon saging ang baon. Ya, butangan na may gala o hilukon pag yun ang kuan? Yilokon pagin mga higala ang bugas. O niya, ibutang itong ginamos itong mga higala. O niya, ang una sa ginamos kay muad ito mas ilawom. No, o niya, ang mabilin na sa babaw, kato na lang lawas sa ginamos. Yung mura na may higala, butike, yung naipit. Suda kayo. Niya karo mamili, may mga bata sa, no? Ano na, muna mga higala, no? Kaya itong giingon ni BBM. Pastilan. Amot lang, butoo mo. Sige, sa dugang pa, magaigala nga mga katikaran ni Skutanan. Hindi magaigala sa tuang pagpanagumanuman. Tumikan kay kani magsugod namang yun magaigala sa asa ganito mga tapiko na kudriga. Magsugod namang yun ni magaigala sa Lunes. Pray harder kuno magaigala. Matod pa ni, muna akong giyaw-yaw ka ganina. Matod pa ni Risa ni Luistro, mga kaigsunan. Kwaoroy ni magaigala, gabae ni si Luistro. Minaon doon na ito, Nibik, eh. Pray harder daw ta.
5: XFM Katropa.
7: One, with all due respect, Father Robert, you mentioned Attorney Michael Poa. He's part of the defense. And I would like to give the recognition to the real part of the prosecution team, Attorney Marv Fua. to all our priests, to our prayer warriors, to our brothers and sisters in this parish, hindi po madali ang tumayo sa harap ng impeachment court.
6: Open pag yun ang kuano? Leksyonaryo ba?
7: Hindi po madali na balikan lahat ng aming pag-aaral during our college days.
6: Pulpito na ha? Pulpito na ba?
7: Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinion kaugnay ng impeachment process na ito.
6: Mm.
7: Nevertheless,
6: pero bakit ba IX, ma'am?
7: We believe that there is honor to be at the forefront of this accountability mechanism. There is glory in defending the interests of the Filipino people. And there's fulfillment to be at the forefront in upholding what the Constitution mandates. We acknowledge our limitation. We acknowledge our imperfections. We acknowledge all our insufficiencies. But let me tell you, my dear brothers and sisters, all your prayers overpower them. All your support overpower them. Ultimately, everybody's love for the Philippine nation overpower kung ano man ang kulang sa mga prosecutors. And that is why we would like to thank and request let us pray harder.
6: Harder, harder. Mm.
7: Let us pray hardest.
6: Hardest pa yun.
7: Not only for the house prosecutors, not only for the private prosecutors. Tama yung dasal ng ating mga minamahal na kaparian. Let us pray even for the defense team.
6: Mm-hmm.
7: Let us pray even for the senator judges.
6: Amen.
7: Let us pray for the entire Philippine nation. Kung saan po nanggagaling ang paninindigan naming lahat.
6: Pila kayo stipend aling mga pare na nambog, no?
7: That Filipinos deserve better leaders. Filipinos deserve better nation. Filipinos deserve better republic. Kay Father Robert,
6: ah,
7: sa lahat po ng mga pari,
6: maupo di ay, ka Robert Mandeni.
7: Sa lahat po ng kababayang Pilipino, please walk with us. Please join us. Please be with us until the conclusion of this impeachment trial. Ang sabi po ng nanay ko, pag nagdadasal, dapat nililiwanag. Pag nagdadasal, dapat specific.
6: Mm-hmm.
7: Pag nagdadasal, dapat nilalakasan.
6: Sige daw.
7: Join us.
6: Singgit.
7: As we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial. Maraming salamat po and God bless everyone.
5: Uban, sikat tropa, Arbel Cortez.

να πάω να σοκώσει ο τσόμπλ. Κάνε μου την ντότια, ρίπα. Alas 8.31 na mga higala. Nawa na to ang signal. Wa tay live gab. Putol tanan. Ang legit nga upper middle income boss kanang pareho diri sa Korea nga bisag janitor naka SUV. Correct. No? Nga naara? Waiting for live video signal. Ano ba, manitanan?

0: alas 6, alas 8, 32 sa Bagaygala, Dagnas, Buntag.
1: Ako sa nang i-fix niya ito ang kuhan kay niungot man niya itong mga gikapoy na siguro yung cellphone ako si Paminaw mga igala ay. No, di ganyan. Nang pilit yun siya. Di, wala di agab, okay ra sa cellphone. Pahit sara. No? So may mga problema ani mga cellphone ani nga. Ha, dali lang, no?

0: Alright, Miguel, alas 8.33 na ang attack na sa tuwang Bagbarag Manuban. O kiniurasa, Miguel, hatod ka nato sa Santon Plus Gold. Inom sa muriya para di mo mga igala mahayblad. Now, kini Miguel, ato nakita karon mga kigsuunan ba nga? Huwag may problema ng mag-ampo ta, pero kisa kay pabinawos, Ginoo, ane? Na? Sa inyong tanaw, kisa kay pabinawos, Ginoo, ane ba? Nga, si Bipisara, Katoliko, mampod. No, in fact, bagay gala, in every event sa Davao City, dili pwedeng di magmisa bagay gala si labinaga ng mga dagong event. Araw ng Davao, o uban pa bagay gala, ang magmisa yun kay si Archbishop Romulo Valles. No, ang arsobispo bagay gala sa ining Archdiocese of Davao, mga kaigsuunan. Ya, yeah, mag-ampo sa ni sila. Ya, yeah, sa karumaga panahon na ba eh, no? Ang mga panalita ng mga abogado ni Bipisara o mismo si Bipisara, nag-ampo sa gini mga igala nga di sad makonbikto. O di sad mga igala mo patigbabaw, no? Kini mga igala ang kalaki sa prosecution. Ya, yeah, ang prosecution po garon, inabagan po mga igala sa mga pari nga murabog na kadawat o malita. No? Nag-ampo sa sila matod bagani mga igala ni Luistro, mga kaigsunan nga dili lang harder but pray hardest and loudest for the conviction, no? For the conviction of the respondent mga igala, no? Nga si BP Sara Duterte. No? So, tanaw ninyo magaigsoon. Kinsa ba kay paminahos ginuuan ni no? Mao gani unta nga mao gani unta bagay gala nga as much as possible, no? Ipadapli na nato ng atong mga na put ani? Wala lagi gap ang atong live. No. Wala no. Nakabutang diri oh. Was live and their video will be available soon. Ang Facebook nawala pero ang YouTube padayon. Amo sa ni tabuan ang Facebook. Sige, direta ba kay gala para ito. No, mga kaigsoonan. Dapat gani unta nga aron badi na mga igala, may scandalize si mga tao, no? Kamong mga kini mga naadya sa simbahan, kabalo man ta nga lain-lain sad mo baruganan. Pero ang uban diha, hilom na lang, no? Kay you know, you can influence ba yak yun? Kay naamoy mga sakop. But not all the time, gumikan kay ang uban diha mo supak mampod. Mga kaigsuunan. Although yes, you are a Filipino and you have a say to the matter, mga igala, gumikan kay Filipino ko ka. Pero, una-una, ano lang po, nga usa ka ka, membros clergy. Oo. Kay, uaw kaayo. Kaya inyo mag-obispo diha nga, sige, pangitag accountability. Ha? Sige, pangitag accountability. Nga ultimo ato mga nabuntisan sa ilang mga pari, di man gani kabalo, may galag, unsa ng accountability.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
0: No? Ipadalarag Canada, ipadalarag Alaska, ipadalarag Amerika, istoryaho ng bae, suportahan sa diocese, mahilom na yun ang tanan. No? Mahilom na yun ang tanan, baga kaigsunan. No? Maot man kayo una-una, tanawa. Wala naman lang yun ninyo gihatagan o respeto ang santuario. No? Nga, nakaabli pa ang leksyonaryo. Ano kinanglan ng ana? Naka-open ang kining leksyonaryo nga naa diha ang mga basahon naa sa atubangan ni Luistro. The same person nga nagsinggit-singgit kaya may AX, kaya bumabaha ng ayuda dahil kay speaker. Kaya may AX dahil kay speaker, the same nga tao, mga igala, naa di atubangan sa balaan nga basahon, no? open kayong leksyonaryo, kanang leksyonaryo mo na yung mga readings throughout the year. Mga higala, depende sa cycle. No? Mo na diha, mo nang baga kaya na, gugi ka na sa Bible. Oh. Na diha, tubangan, mga higala, gi-open pag yun ninyo. Huwag ka na mga higala ang sanctuaryo, kanang pulpito, dapat mo barog diha, pare, raman. Huwag ang tanan nga mubasa, mga higala, lektor. Sa may labot ana ni kuan sa may labot ana ni Luis Tro. So, ang nag-scandalize sa inyong kaugalingong relihiyon, kamurasad. No? Kamurasad. Pamantake mo. Muna giniingon, may galang, although we believe in the power of prayer, pero mungutan ako ninyo ron, kisa kay paminawan si Ginoo. Ay, kung inagwa sa nag-ampo si Bipi Sara, mga higala, nag-ampo siya na siya. No? Nag-ampo siya na siya, mga kaisyo, na namito na unta. Nga, we live that to kinibang impeachment ato ning isalig ngadto sa na independent ug dili bias nga investigation or process, mga higala, para makita gyud ang katag, because we do not seek conviction, we seek justice, mga kaigsunan. Mao ni atong gipangita eh, justisya. Now, unsaon karon, mga higala, paggawas justisya? Are you sure that the justice is on the side, mga higala, of Luis? Saan man imo pagkahibaw? Kung ang imong gibasihan ang ila ra pong pamahayag, ang imong gibasihan ang statement ra po ni Luis Tro, ang imong gibasihan ang mga response ni Ridon, ang imong gibasihan ang ila ra pong mga pamahayag, that is not justice. Dili man ay, di ba na justice? Ilahan ang side. Sa samang pamaagi, dili sa na justice. Kung ari sa kamaminaw, magayagala, ni sa pikas o sa defense, sila Bipi Sara. Paminaw na to, tanan mabito ng naon ta impeachment niya. Gwapo na to kung ang impeachment, may gala, katong mga naglingko dito, wapang hilabti. O niya, karong kay ilam ang ikamada daan. Nga, dapat ang mulingko diha, katong ng ilaha. Gianam-anam na nila mga higalag pangkaso, katong mga nakita nila, nga posibleng mudapig ni Sara. Pag mudapig ni Sara, okay, pag mudapig ni BBM, okay lang. Pero pag mudapig ni Sara, di igin sila okay. Nga naman, ang purpose nila mga higala, it is not again to seek justice. It is conviction. Now, if it is conviction, mga higala, no, but pasabot, mga igsoon. Very personal and political na ni ilahaw. Nagyon sila, mga higala, eh. Kanang gustong mahitabo. O tama, yun na, ngang ilang mahitabo, gusto mahitabo, mga higala. Aron nga, di makadagan si Bipi Sara, ha, sa 2028. Kaya karon, ilang ginahiritan, no, parehas atong giingon sa ilang mga supporter o sama ni Raimondo, mga higala, nga Tracy pwede na. Tracy pwede na makabutar. Ngano imo na lang i-disregard na lang nimo, mga higala, ang wisdom nilang Davide Laskuna. I-disregard na lang nimo nang wisdom ang mga tawhana, mga higala, ng mga batid na sa konstitusyon, and you will say, tama me, dapat katong mga present lang ang basihan. Oh, di na tamating ang ano man kini ilang movement lagi karon, bend the law.
2: Sometimes you have to bend the law.
0: Yes. So di na tamating nga ana, mga kaigsuunan. Ako nga ngilgigan ko nanimbaw ta akong balibo, mga higala, kita akong Luis Tro na adya sa pulpito, mga igsuon. Hinuon kana simbahan, mga wala daw sound, gab, no? Why tingog ang YouTube? Sige daw, check daw. Kay ingon mapud si Shirley Liagas. Why sound?

0: Alas 8.42 na may galandag na spuntan. Tanawa ni si Padre, oh. Tanggalan na si Kuandia, Luistro. Kay, mura ba regala o, Kuan, naayting o graman sa YT. Katong YouTube, Facebook, wa na to. No, wala na yung Facebook. Kay, ambot na, unsa na, mga regala. Now, tanggalan na si Luistro, kay mura ngilingig mga paminaon, mga regala nga. Oh, ma-imagine magawin ako siya na kaya may AX dahil kay speaker. Ya karon na adya magigala sa altar maghangyo og pag-ampo. Maghangyo og pag-ampo mga kaigsuonan. No? Mabati man ka dol diri sa Muntinlupa, no? Ambot og basig na late lang ning comment ni Shirley Liagas, yun siya nga wa man kunoy sound. Mane ang tawag na sound of silence. Ato sa ning tanawon, Father.
1: XFM Katroa.
0: Oh,
2: Father. Anyone?
0: Bakla kay kagdagway dre. Ayya. Labi asanton gold coffee mix ay. No, si Kuan man eh. Father Bong Sarabia bari. No, gipakita niya bagay gala, iyang alsa iyang habito, iyang habit, no, kining iyang kuan. Yalsa niya iyang habito, o niya gipakita niya ang iyang inner, ang iyang shirt mga igala nakabutang Convict Sara now. Convict Sara now. They are not interested mga igala on the due process. They are not even interested mga igala to hear the other side. Wa sila pakialam mga igala whatever the argument. Of course, no? Rebuttal, no? Sa defense, wa sila pakialam niya na. Because they're not, after all, they're not seeking justice. They're only seeking conviction. And do not mistake conviction with justice. Dagag na priso, mga igala. Dagag mga igala na tanggal. No? Nga dili mao, dili tinuod. Like for example, former CJ Corona. No? Former Chief Justice, the late Chief Justice, Renato Corona. Di ba? Naunsa man siya, mga igala. Na-impeach. No? Unsa yung mga gipangbasihan nila? Mga wala madeklara mga higala mga kabtangan. Nabay nahimo si Corona mga higala nga morally deplorable. No? Nabay nahimo si Corona mga higala nga perting gilada sa atong katilingban. Wala man. But they want to introduce to us nga nakuha nila si Larissa magyapon tong kalakihan. Nakuha nila, nakabuot nilang justisya by pag-impeach sila mga higala kang Corona. But later on mga higala it was found out mga igala, nga pa, puro pamulitika ang tanan. Namatay in taong Corona, na-stress. Mga kaigsunan, gumikan sa ilang gihimo. Naabay remorse, nakikita ni mo? Anak nilang Rizon Tiberos? Pulsay! Nakakita, nakadungog, baka mga igala, nag-gibasol na sila? Wala eh.
1: Pulsay! Pulsay!
0: Nawas Father, oh. No? Ang gusto niya, convict Sara now. Ang atuwa, mga igala, gusto may tabo, kinaana ng impeachment. Natural, mga igala, paminaon, tanan side. Kuya ning imong tirada pader. Wala nay kuanay, wa nay wa nay taral ritso, ditso na convict na ditso. Ana. Hey. If I am going to understand the meaning mga igala of the three word diha mga igsoon convict saranaw. Wa atong bisayon sa mga igala ato nang ihubad binisaya. Ang pasabot niya na mga igala kinanglan nga makumbikto na si Sara karun. Wa may naw nga unya karon man na. Nabay naw nga Lunes pa karon man na. So, tanaw na to karon mga igala. Kung unsa man ilang kalaki, na subay pa ni according to law bendalo. Bendalo na gyud siguro ni. Eh?
3: Sometimes you have to bend the law.
0: Lo ni mo.
4: Pinaw.
0: No? Alas 8:47 na mga igala tag na sa atong pagpanaguban-uban. Si Father Siano ang i-play. Di na ayan na kay mo-download pa ta. No. Kanila sa akong tutukan karon mga igala. Unya muwali ka diha. No? Puro na lang pagpangdaot sa gobyerno imong ma pagpangdaot ka sara imong ma dungog aning nila kini o. Dapat, no? Dapat dili convict sara now. No? Let justice prevail. Ana. No, dili kay bias man kun ang inga ana. No, bias ang inga ana, wapay process, wapay trial, diretso na, sige na. Convicto na. Oh, naay na priso nga walay sala. Oh, si Dilima dating admin. Way sa. Pag sure. Ngano gakuyog mo Rimondo ni Dilima? Kaklaro ana. Ikaw gaingon way sa. Alas 8:48 magaigala ang tagna sa Tumbag Panagubanuban. Seryo Navarro, kaning pari gaapil-apil simbahan. Raunta na magpuyo, dili mo apil sa rally. Maura na'y makahatag o kasamok basi nakadawat ng malita. Ako, huwag ko'y problema, ana, bay. Kaya mga minister o kuhan mo apil, ana, mga kaigsuan na mag-rally-rally, okay man siya. Kay, as a citizen, ilahapon na mga igalang kanabang katungdanan. Pero, ang din, ang murag, manimbawat akong balibo mutan o kung pati diya sa inyong altar, ipamutang ninyo na mga, ipamutang ninyo na mga politiko nga mayroon ba mga igalagway mga record. Like for example, Luistro. Oh, ni angkon siya may gala nga during that time nga naikaso yung asawa, yung baday, yung gitaguan. Tapos, ibutang na to diya mga igala sa altar, ibutang na to das tunga, niya may ngunta nga, mo gini mga great example, mga warrior na to ni. Nga, usaka example mga igala sa pag-evade sa balaod, o bindalogia po ni.
3: Sometimes, you have to bend the law.
0: May analaay na to.
4: Pinoa!
0: Diba? Mababoy, mabastos na hinoon ang simbahan. Dapat, kung atong muskasada, way problema.

0: dakalos. Pare nga demonyo, dili na pare sa kabatuuran. No? Francisco, mga pare ng gobyerno, gimapia yan. No? Crisostomo Galvez, naay tingog, naglagubo, imong tingog, diri sa Balanga Drive, Labangon, Cebu City. Salamat kayo!
1: Thank you!
0: Alas 8:51 na may galantag na sa ito ang pagpanaguban-uban. Convict Sara now, muna ilang panawagan mga kaigsuunan. So, dili sila interesado, mga igala, maminaw at tong pika side. Di sila interesado, sirado sila. Ako interesado man kung maminaw ni Luistro. Mga igala, pag abot sa trial, maminaw dyan ko, ana. No? Di ba pwede, mga igala, nga isaray mong paminaon kung justisya imong pangitaon? No? Paminaon gini mo ng duha, mga kaigsuunan. Tanaw na ito ni Ron. Muna ni ilang panlaban, gumikan kay... Mapataka naman na po sila. Tawa na ko do. Katong ilang mga igalang naulawa noon sila. Nga, pataka sila pamunlot o mga witnesses. Kunyang witness yung hindi kumagapil-apilan, oy. Katong bang isumbang ni Bibi Sara nga si Abby Andres. Nga HR na di ay karoon mga igala sa Supreme Court. Kunyang ipataka lang pamutang ni Luistro mga igala niya. I-appeal niyo na, i-appeal, no? Pataka rin pamunlot. Bisag, maulagi, desperado mga igala. For conviction. Dili gyud hustisya lang ipangita may gala conviction. No, gusto nilang mapriso, matanggal. Dili sila after all day not after accountability may gala kay kung accountability pa ilang gigukod. Naara sa ilang tugkaran ang angay pangitaga accountability. Naara sa ilang mga kaubanan ng mga congressman, mga igala nga mga kawatan ang pangitaan og accountability. Mao na dapat nilang himuon pero nag-imbestiga ba sila? Nga imbestigahan nilang kaugalingong mga kaubanan diha nga mga kontraktor na aba wala. So, klaro na kaayo mga igala. Gano man, wala sa script. Wala mga igala sa playbook. Wala sa sugo. Kini atong unahon, impeachment ni Sara. Kay sigurado ta nga, di na ni siya kadagan. Pag di na siya kadagan, di na sila kapuli. Ang kita ra gyapon sunod, sutunhay, mataligaman, matabunan. No, mahantod may gala nga malubong nalas kalibot kining korupsyon labi na ning flood control. Pero nagtuo sila may gala nga mo ni turn out. Nasimba ko mga igalag ilahan ang makonbikto si Sara. Nagtuo ba sila baga kaigsuunan? Nga malipay ang mga tao mobilib sa ilang mga tao? Ambot lang. Pero para nako makaingon ko mga igala, makadugang nis kapungot kasuko sa mga tao kadto nila. Kung makita nila mga igalang katag Orianong Hilason, mas guwapa pa mas Mami Jupita anang Luistro o Kapunan. Si DJ Sitoy Gamora, Rimundo. O sa manday ingong Rimundo? Ay, di na ito nabalikan ng iyang ingon. Kakapoy mo sigbalik-balik. Alas 8:53 na mga igalantag na sa itong pagbanag-uban-uban. Depende na ninyo. Pero para nako mga igala, di na ito apil-apilong ginoo na palihog, no? Kay maot na kayo. Napay pina pray harder, hardest. Wa mo pang gabay, wa mo panimbawutan yung balihibo anang inyong ginahimo. Napasulod simbahan niya. Ngunog, hugtan pa nato ang pag-ampo para makonbikto si Sara.
1: Bullseye.
0: Nya kay baut ang kining tanan politika. Unya damay-damay yon atong Ginoo may gala ato pang pangayuan Lord magampo mi Lord dapat ma kuan gyud si Sara gyud mapriso Lord. Nya usa naman lang tong mga bangag. Usa naman lang tong mga kawatan. Lord, wala lang tong ilabot sila Lord kay nakahatag man tong malita sa simbahan Lord. Oh, kinaraban kasagaran mga kurakot nga mga politiko mo ay kusog mo donate may gala simbahan. Para sa mo donate ana mga retablo, mo donate ana mga kuan diha. Kay mga mahal man kaayo mga igsoon. Mo na kasagaran. Ayaw lang to sila Lord, eto kapila. Mauba. Sa ato pa nakamoy na igbuot des Ginoo diha. Impeachment, wala ilabutay Ginoo diha. Ngayon man, si Bibi Sara sad mo ampo. Magampo man sad na sila, magpamisa sad na sila. Oh. Nya kisa may mas lakas ninyo ni Lord ana nga pare. Depende kung kisa'y taga-agda kong stipend. Ana? Aya! Mamaot gani. Bapugan na dapat. Di na lang apil-apilon. Pag-ampo mo diha. Pag-ampo mo, Lord. Kaliwanagan sa pangisip, ana. Nga mugawas ang ustisya. No? Okay, at the end of the day, mga igala, no? There's nothing we can do about justice. Justice will prevail. Mga kaigsuunan, what ay mahimo na pagbabagba.

0: dapat mo patigbabaw ginang hustisya baga kay igsuna. O di ba ito na ito mga trabaho, mga bugado man mo diya. No, mga bugado man mo, balaob ay gisgutan na ito diya. Huwag mo nagisgut, huwag kanon lo diya. No? Huwag mo nagisgut, huwag kanon lo diya ang dapika. Ang gisgutan ninyo diya, balaod, konstitusyon. O di mo na itutuki ninyo. Gumagampo man, ugaling mo, ayan na magpamidya, magpamidya-midya pa man. Magpasalida-salida pa yun, yagiampuan yun. Kunyag mga pildi, kunyag mapildi mo, sa ito pag mapildi mo, minus o gahom ng inyong pare ikuha.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Kunyag mudaog tong pikas, mudaog may gala sila bipisara. Adi mas gipaminaw, tos ginoo. Ingana ba ang kamada mga katropa, mabitawin ko, ayun nalang untang apila-pila. Ah, ay nalang apila-pila, pangandam nalang mo sa inyong kwandya. Grabe naman yung mga tawhana, mga igala, pati ginoo, gusto bang hatagag malita?
2: Pinawa!
0: Uyaw mo ah. Pati ginoo, plano ninyo ka, inyo pang mapiyahon.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Hello, ma'am.

0: Oras may gala 37 minutos na pasado, alas 8 buntag. Iniurasan to ganinyo may gala sa Sanchon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Magay gala. Kada pasensya na kayo nag taod-taod lagi ha. Makauban ako mga gala ang Double Light and Power Company. Mga taga Davao del Norte diha, no? Katumangga taga Cebu, pwede na mo mo hinahinag iskirda. Pero ang taga Davao del Norte, abo ko mong gihangyo nga ang dama ng inyong mga pangutana, aron niya mapaabot ninyo karos Davao Light, kay daghang galibog, mga kaigsunan, kung asa magbayad. Mana atong, o kinsa namang yun. Mana mga igala, sila'y mutubag niya na taon-taon mga kaigsunan. Leonardo Abiera, maro manggol sa BBM. Ang Kongreso hatagan og malita ang Senado, pare nga uplok. Hashtag Ginoo hatagan pagmalita. Nagan si plano gani nga. Pati Ginoo mga igala, gusto nilang dilibiran. Sige pa sila og ampo katropa, pero wala na na ilang mga kalag. Bisan kunog sa purgatory, di madawat. Juan Manligoy, from Sambuanga del Norte. Good morning sir, please paki shout out. Salamat. No? Lani Abdullah, muingon na pod taon si Lord. Ayaw ko ninyo apila-pila kay daghan pag og problema. Di, ako wala may problema na mga higala na mag-ampo. Ta okay man gyud na mag-ampo. Ta pero para nako asa kaninga matter, mga kaigsuunan, abogado mo tanan. No, naamoy grabe, dili lalim inyong giagian. Abogado man mo tanan. Narang labanan o mangampo man mo, kamo na lang. Ayaw na mo og pamidya. Ayaw na mo og pasalida-salida pa. Ha? Ayaw na mo og kuan pa ka na bang magpa-front page pag yud mo nga giampuan yud mo. Nga madamay pa ninyo ang simbahan. Ano, giallow man pod mga igala, no? Giallow man pod nila, gusto pos mga pare, mga igsoon nga kuan. Watay mahimo ka ilahaman sa nang simbahan mga igsoon, pero ang akong concern para ni ato mga miyembro nga mura ba og na iskandalo mga higala, no? Kay dili ko na sila pareha o gilabanan, no? Kanang mga miyembro uban mga higala, mga nagdapi ko na nga tong Sara ng ilang mga pari mga higala, tuwa ditong BBM. Aw, di man necessary ko no nga tuwa silang BBM. Mama na ilang ingon, di man necessary nga BBM eh. Kay kalaban man sad namo na. Oh, sige, kaya ninyo i-criticize. Di man lagi. Dabe. Kay, di man kamo pro-BBM. No, kaya ninyo i-criticize. Si Kuan Branlitan, Romualdez, kaya ninyo na i-criticize. Di sad. Pagka, kana na nga butang ang isgutan, hilom mo. Dapat, kung tinuod nga independent mo, tinuod nga para mo sa issues corruption ng inyong gi pakiglaban diha, dapat banha mo sa tanan. Dili kay kang Sara raman mo banha, kang Sara raman mo mag kuan, no? Kang Sara raman mo magpasiatab nga nangaliw po gud mo sa Ginoo nga Lord, dapat makonbikto gud ni Lord. How about the administration? Wa mo'y pangamuyo? How about sa kawatan sa Kongreso, amoy mga pangamuyo diha? Oh, yeah. Raimundo Ribucas, ayaw pagbuot, sir. Nagbuot man ko magbuot, Raimundo. Ningon gani ko nga ilaha man sad na. Pero ayaw ninyo, damay-damay ang Ginoo, ana. Alas 9:01 na mga igala, Dagnas Buntag. Ay, ikaw Raimundo. May buntag din mo diyan. Sige! Rayon ta sa unahan mga igala, dugang pa diri. Sa itong hisgutanan, kay kinsa magyoy, dahilan aning tanan. Paminaw na to mga igala, si Franco Mabantab eh. Kinsa magyoy, dahilan aning tanan mga kaigsunan. XFM
1: Katropa. DDS. I don't think I need to get you guys to hate Martin more than you already do. But let me just remind you of something very pivotal here. You won in 2022 with 30 million votes, the most of all time. With that kind of political capital, with that kind of mandate, with BBM and Sara winning with record numbers back in 2022, the amount of change and improvement and development and growth that this country could have seen with that much political capital would have been breathtaking. It would have been unprecedented. It was unprecedented. Do you remember who caused that divorce between BBM and Sarah? Because it wasn't them. They were good. They were so fond of each other in the beginning. It was Martin. Martin has an undeniable track record of betraying people so that they turn on each other. I'll give you facts, okay? First, former President Gloria Arroyo, his mentor, the person who trained him in Congress, when she was supposed to be House Speaker, Martin threw her under the bus, made sure BBM and her had a huge falling out just to ascertain that he would become Speaker of the House. He betrayed his mentor, Gloria Arroyo. Mm-hmm. Number two, he betrayed BBM's sister, Aimee, because he wanted to make sure that Aimee stopped giving advice that would be detrimental to Martin to BBM. So what did he do? He made sure to get in the way, talk shit about Aimee, BBM listened, and then there was the wildest falling out between the two siblings. Insane. That was Martin too. Number three, he betrayed Sarah. He was Sarah's campaign manager, right? Or so he said. What happened afterwards? Martin wanted to become president in 2028. Mm-hmm. His mentor, Gloria Arroyo, always said that the presidency is destiny. And Martin looked at her and said, no, the presidency is man-made. Because he has this preposterous, delusional, ridiculous, like disgusting levels of ambition. He wanted to be all-powerful. He wanted to be president in 2028.
0: Oh, you know what,
1: in order for that to happen, he needed to get Sarah out of the way. So what did he do? He intentionally made sure that Sarah and BBM were separated and eventually divorced. And It was one of the ugliest, nastiest president-vice presidential wars we've seen. Probably the worst one ever. That was Martin too. And then after that, what did he do? He betrayed his cousin. Betrayed the president. Mm. Betrayed GMA. Betrayed IME. Betrayed Sarah. And then betrayed BBM. Imagine that. Betraying the hand that feeds you. Martin has so many billions of, not pesos, of dollars now. And then right after, what does he do? The moment it became inconvenient for him to maintain his alliance with BBM because nahuli na siya for all the corruption, he then betrays BBM. That's the kind of person Martin Romualdez is. That's the kind of human being he is. He's a piece of shit. He's terribly disloyal. You know, I wish I could tell you that it was Martin's idea to send PRRD to The Hague. I wish I could tell you, but I don't know. I don't know for sure, and I want to maintain full honesty in this piece. But what I can say with absolute certainty is that because of that succession of betrayals that he inflicted against former President Arroyo, current Senator Aimee, current Vice President Sarah, and current President BBM, we are in this apocalyptic, thoroughly disheartening, close to hopeless situation. That was him. Yeah, so fuck that guy.
0: Mga katropa, doon natin 6 minutos na pasado, alas 9 buntag. So, although, prangko mabanta, may gala, napos ikaw galingong interes ba? Matod ba nila, si prangko mabanta is ang iyang ginadapigan si BBM. Eh, sige, butang na to, mga katropa. But there is only one man na itaw lagi nga nakapalawgaw ni ining tanan. It's Martin Luther. So, kung mismo si BBM gipaak na mga higala ni Martin, ang akong pangutana, Bong, dili ba lang ka mutingog? Di ba lang ka diha maning kamot? Aron nga makita sa mga tao, mga igala, di ba? Kamu siguro diha, makita ninyo nga si BBM, mga igala, mangusog, unya ipapriso na gintong tanan niya. Kung ano, makayong kana, no? Because after all, at the end of the day, ang atong gusto, manubag, ang angay manubag, mga kaigsuunan. Lahi sa itong mga gustos, mga pare niya. Managot ko no ang dapat managot, pero ang usa ka tarpulin, impeach sa ranaw. Lahi man itong ilaha kay ang dapat managot sa ila si Sarah Raman. Ngo may labots, blood control na. Ang ato, Adri Megala, we are looking at the larger picture, Raimundo. No? Wala ba sabi mo, ingong dili mag-imbestiga sa uban, may galaga mga pagitabos Pilipinas? Di need to investigate that. Mga kaigsunan. But, kung ang imong gukdon katong gamay, tabunan ni mo tong dako. Diba? Gisaysay ni kuan ba? Ni mabanta diri ang kuyaw gyud mga igala si kuan? Si Martin, kuyaw gyud.
2: Oh! Secret.
0: No? Tanan mga igala. Lampurnas.
2: Bullseye.
0: Si BBM kuno apil na karon mga higa lagi kuan na. So, kung tinuod man abay, no? Dapat madungog siya natos BBM ba nga mutingog man lang dili kay mutingog umutingog man galing may gani pag yun masabtan.
3: I talk to my worthy
0: yung kinahanglan as mga Pilipino karon niya magkakitag leader mga igala ba nga na ipaak ba di kay leader mga igala nga tanaw ni mo mura lang nagpasagad huwag ang iyaras ang kaugalingon mo idipensahan mga kaigsunan.
2: Bullseye.
0: Kadako na kayos na wala may mga na po si Anticler. It was the president nga nagpa-imbestiga. Lagi. Nagsaad-saad siya. Ngayon mapriso dahil kung isda asaman. Kung sa man ang klase sa investigation, para sa justisya o para sa cover-up. Kana diha? Alas 9:08 na mga igalang dagna sa tubag managwaruban. Mag-commercial ko kadali. O niya, katong mga taga Davao del Norte, taga Tagum City, mga igala, sige kaingon ko na kaninyo. Pwede mo karon mga igala nga nakalive ba ta sa FB? Wala. Mupadangat sa inyong mga mensahe, no? Inyong mga pangutana, mga kalibog, mga higala sa Davao Light, mga kaigsuunan og sa Nordeco. Kung unsa man na og asa magbayad labi na karon mga nakadawat og billing? Asa man magbayad mga kaigsuunan kanang tanan? Tubagon na mga higala sa atoang bisita karon nga taga Davao Light and Power Company mga kaigsuunan. No, sa mga taga Cebu diyang naminaw, tagi lang sa mi og lugway diri kay amo sang isgutan ni mga butang nga naa diri mahigala sa mo ang palibot. No? Cubs Joel Bunag, si BBM gikan Chawan sa Vancouver. Wala gyud na ulaw, unta muagi diri sa Toronto para makatilaw sa kuha. Alas 8, alas 9, 9 na, katropa, balik tao man lamang nini, kadyot lang.
4: Uban si Katropan Arvel Cortez. Busay.
5: Gusto niyo mag isalista niyo ng eskapel niya?
6: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
5: Gusto? Oh! Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
6: Problema ba day na? Hindi, akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
7: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Siya, Sasel Humawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
7: Kamusaan, mag-Santon Plus Herbal Capsule.
10: Oy, layong gamugot mo na imong dagway.
11: Sakit di akong tiyan, Lula.
10: Yan naman.
11: Nag-inom kong kape ganina. May hapdos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape.

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Samsung Vitamin C. The

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stressed sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stressed at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kuya Kimbo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrisyon,

0: pinaka-Pigrolac vs. previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinikom sa abroad, iulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
3: Exciting!
4: Pusay! Kauban, sikat tropan, Arvel Cortez!
5: Pusay! Oras may galado na tayo, 16 minutos pasado, alas 9 sa buntag! And subala mga katropas, ako ang gisaad kaninyo kaganina. No, labi na gyud sa mga taga Davao del Norte, taga Tagum City, mga kaigsuunan nga karon galibog. No, nya nakurat kay nakadawat sila mga katropa og billing ang dating 1,000 nahimong 4,000. Honestly, amo may gala sa office, ang amo ang dating 14 nahimong 22 eh. Nya naglibog sad mig asa man gyud mi mo bayad. Yang amo ang dawat nga billing iyaha man ni Nordeco, no? Nya nay mo ingon nga siyempre mga higala ang double light mo ingon nga sa ila na magbayad. So aron nga ma-settle kini, giawag na to mga higala ang ato mga tigpaminawan diri sa Davao del Norte, no? Even mga higala kung may mga pangutana pod ang mga taga Davao di Oro, no? Kay klaro man kay ato signal pod diri ang dapita. Pwede mo mo padangat sa inyong pangutana sa atong FB Live. Ang iyo ulan sa nako ang ako mga listeners diha from Cebu and other places nga i-relax lang sa nang inyuhang mga malita diha, kasuko sa malita, no? Kaya mag-isgot sa mga kurinti na mo, no? Diri sa among syudad, sa Tagum, o sa lalawigan sa Davao del Norte, no? Amuning hatagan o pagtagad, unya, aron sa once and for all, ma-address kining mga pangutana o mga kalibog, no? Kaya katong nakalabay na itong edisyon, may galan na itong Lunes, doon na may mga pangutana ang itong mga tigpaminawan, ya, on may part may gala, di ko pwedeng mo istorya, no? On their behalf, mga kaigsunan. Sumayo gyud nang sila ang mopasabot ni ini mga kaigsunan. Anyway, kinata magdulangan sa to ang ato sa ning timbaya sila, no. Unas tanan pagpaila lang sa and then greetings sir. Gikan sa imong end, mayong buntag nimo diha.
6: Mayong buntag, no. Kani mo Nestor og sa atong mga katropa nga naminaw karon sa imong programa diri sa atong XFM 107.1.
5: Okay, si Ma'am Sherry, Ma'am Sherry. Pwede na po diha, ma'am.
7: Maayong buntag, Sir Arnel Cortez. Yes, o maayong buntag sa atong tigpaminaw sa XFM 107.1. O nalipay mi, Sir Arnel, sa paghatag ninyo sa mga opportunity dinhi para mahatagan gid na to o kalinaw ang mga utok sa ang mga pangutana.
5: Panguna,
7: sa ato ang mga konsumante diri sa Davao del Norte o ilabi na diri sa Tagum
5: City.
7: Yes,
5: ma'am. Sige. So, attorney, maayong buntag.
8: Maayong buntag, Sir Arnel. O sa ato mga katropa pa din hin sa 107.1, maayong buntag ug unta, no, kay kami makahatag ug dugang pang impormasyon sa inyo ha ug mawala na tong kalibog sa atong mga konsumante.
5: So attorney Ella, o sa full name gani ni mo attorney?
8: Attorney Krizea Rafaela Bumanglag.
5: Okay, sige. So salamat kayo, no, ug welcome kayo mo din sa atong programa sa Bullseye. Now, diretso na ta sa ato ang topic karong buntag. Maybe siguro si mag-iskuta on the legality o nasa ta sa legality, no. Kimo man ni ang gina-question and a bit of history, no. Of course katong desisyon sa Supreme Court and daw ang mga challenges nga ginaatubang ni attorney, no, kay moingon sila nga wa pa mangud na human si Davao Light, I mean si Nordeco, napay katungod si Nordeco, unsa mang yod, no, kining ang lintungan ay niini, sorry for my word ha, kay pangkuan gyud ni unsa mang yod lintungan ay niining tanan, kinsa mang yod, kinsa namang yod naa diri sa kinsa namang yod ang dapat mag-distribute, no, magbagservisyo when it comes to our power sector, no, diri sa Davao del Norte o sa Tagum City.
8: Ayan, so ako nang maghatag og no, dugang ato sa or kaalam bahin ato nga topic, sir. Karon sugod May 26, no, 2026 ang Davao Light na ang gitagaan og otoridad.
5: Oo.
8: Sa ato ang Supreme, sa ato ang Regional Trial Court din sa Tagum, no, pinaagi sa pag-issue sa writ of possession. Apan before pa na, or una pa na issue ang writ of possession, no, sir Arnel, ang atuang balaod nga nagahatag og otoridad sa Davao Light mo ang Republic Act 12144, kini na ang balaod nga nagahatag og authority sa Davao Light nga mo operate dinhi sa franchise area. Ang apil ato kay ang Island Garden City of Samal, Tagum City, Davao del Norte ug Davao de Oro.
3: Okay. So, namantay katong rito position na hitabo ato nakalabay ng mga bulan. Sa pagkakaroon, unsa na may standing ani, unsa na may status ani when it comes to naabay challenge nga ginaatubang karon sa court, naabay ginapasaka sa ila, naabay ginakuan sila sa Court of Appeals, naabay mga sama ni ana, makaapekto ba ni no sa inyuhang operation sa pagkakaroon, attorney? Ikaw sir, no, si Sir Judy.
6: So man ato no ang nudiko nagfile sila og kanang MR,
3: okay,
6: for his conversion, pero it doesn't stop us nga magpahunong kay Mega kini yung balaod executory manly, not until nga ang Supreme Court mi-issue siya og TRO or injunction nga to prevent us nga maka-operate, pero wala man na itabo. So meaning padayon siya ang balaod executory, mohon siya nagpadayon ta karon nga kita gaan po tag legal authority sa RTC aside sa Supreme Court nga mag-operita, pinaagi ito ang rate of position og napoy gisyo ang atuhang RTC nga notice to vacate, meaning ang Nordico gimanduan na pag-vacate sa ilahang operasyon diri sa Davao del Norte, kay ang tanang asset diri giton over naman ni ngadto sa Davao Light karon. Ang Davao Light na ang naay legal authority mag-operate ining tanan nga distribution system, muna ang mga substation og atong mga distribution line muna karon ang nahitabo.
3: Okay. Sige, so si Ma'am Sherry, pwede rin muna birahon. Ma'am, abot kayo ang ato ang kuan sa mic diha. Okay ra. Sa pagkakaroon, no, naay mga of course billing na ngabot sa mga balay. Okay. Naglibog sila unsaon man namo ni how to transition from being a Nordeco consumer into Davao Light nga gay consumer, kinahanglan pa ba na ipag-up na pa ba applyan buhaton o unsa ilang paghimuon, Ma'am Sherry, kay mo ni gikalibog sa tao. Actually, dili lang sila, even kami diri sa opisina makadawat mi billing, na ay ang heading sa billing of course from Nordeco. And sa inyong istorya karon from attorney to Sir Judy, ang legal nga nag-operate karon sa diri sa atoa is Davao Light of course, no, based on the law. So usaon man ni ma'am.
7: Sige, Sir Arnel, gusto lang nato iklaro, no, sa tanan konsumante nato na wala gid sila'y angay ikalibog. Kay kung aduna sila'y kay nahanglan nga isettle dito sa ilang service provider until May 25 ra gyud, kay daan pa sa ingon ni attorney beginning May 26, 2026 onwards kami na gyud sa Davao Light ang nag-operate ug kami ra gyud ang naay right na maningil ana sa atoang or na authorized na maningil sa atoang mga konsumante. So kung malibog sila, kung asa sila mubayad, basta ang ilahang isettle sa Davao Light, magsugod gyud na ang ilahang billing gikan sa May 26 onwards. So muna ang ilang i-expect sa first billing na madawat nila, expected na siya next week magsugod na mi og bill sa ato ang mga konsumante.
3: First billing na from Davao Light, ma'am.
7: Yes, first billing na siya sa Davao Light na i-expect sa ato
3: so, ang period na is from May 26 onwards.
7: Yes.
3: Oo.
7: Muna ang i-expect.
3: So sa ato ba kung mag-isgut na tag-billing, naka-reading na?
7: Yes.
3: Ang Davao Light, ha? Ang Davao Light, ha?
7: Yes. Inga na magod na siya, Sir Arnel, no? Gusto na to iklaro. Before pa, pag sugod gud na to, May 26, beginning ana, nag-start taog initial billing. Then, before man ta maka, initial reading. Then, before ta mo, ano na po, og bill, nanapod na siya, katong reading na po, para ma-read gud ang isa ka bulan nga, or one, isa ka period, para makasugod ta og bill sa tong konsumante. So, bali, ikaduha gud na siya, mag-read.
3: Okay. Itong
7: mga meter readers.
3: Di na ako ni palampason, kaya na utana kung kamo na lay ko kisay motubag ninyo ani. Sir, kung magkuexist pohon, which is I don't know, no. Magbasa ta sa balaod si Davao Light man gyud. Katong nabayad sa DLPC mauli pa sa Nordeco, sige po sabot ani. Kay pareha ra man ni sa una gud sa CDA. Kini man gud a bit of history. Kini man kung mga konsumante sa Davao del Norte, labi na kaniadto sa Daneco NEA og Daneco CDA. Niagi na magud intaw ni sila naglibog, wala sa mo bayad. Kay mubayad sa pikas, maningil pong pikas. Mo man ilang ingon sa mga tao nga murag nabalik na pud ni mo ni ilang kuan karon. So, siguro if I'm going to rephrase the question, no, kay pasibo na ko sa ubang mga naminaw, kung pananglita na bilingan mi ni Nordeco nya nakabayad na mi karon ni Nordeco. In the period of May 26 to onwards, kay namo gyud billing nila. Namo jud sila billing pagkitaon takas billing unya. Namo sila billing. Nya nakabayad na mi. Naabay chance nga mabawi ang among gibayad kay mobiling masad mo. Mobiling masad yun mo from May 26 wa pa mi kabalo karon sa umabot among billing coming from Double Light, but definitely na. So unsaon man na siya? Sir, anybody can answer.
6: Sige. Kung inaala nga sitwasyon dito mo bayad Nordeco, I cannot speak for Nordeco.
3: Oh yeah, yes.
6: Pero ako alang mo ni. Sukad atong May 26, tanang metro diha nga kanang mga substation naman ay mga metro.
3: Da.
6: Diha mo agi ang mga konsumo sa mga konsumante sa tibuok na Double Light kana under the name of Cotabato, Double Light.
3: Double Light, oo.
6: So meaning Double Light na nagabayad na.
3: Mm-hmm.
6: So kung Double Light na nagabayad na, so natural na kami na po yung authorize sa balaod nga maura po yung mangulikta na.
3: Mm-hmm.
6: So katong ingon nga mabayad sa Nordeco kung sa may tabo ato, so katong Nordeco na to. Sa amo alang, lahi ni siya ikumpara to sa CDA o katong sa NIAPOL. Ay kinimanggod siya, pinasubay maguli sa balaod.
3: Yes.
6: Naagi sa balaod, namahiman ni mo, tulo kabutang. First, nag-ingon ang Supreme Court nga ang kininga balaod atong January 14 nga constitutional ni ang balaod. Pagawas ilang resolusyon. Unya, number two, ang nipagawas na ang RTC sa Datagong Branch 2, kato ilang expropriation case na og manami ato, it's a legal process ha, nga narito ang Nordeco na po na polite, nag-hearing, na-decide ang atuhang judge. Nga, nihatag na po siya og notice to vacate, muna nang hawa sila sa ilang opisina sa Tipas, og sa Oban Padre sa ilang operasyon.
3: Yes.
6: Ikatulo, ni-issue na ang atong ERC o kanang Provisional Authority pati ng CPCN ng Certificate of Public Convenience and Necessity. So kanalang daan may nagmatuod nga ang Double Light na yun mao ang naay legal authority nga mag-operate dire sa Davao del Norte. So kung yan atong basihan, ato lang sundon ang balaod, dili kita musipyat diha. Ang atong bayad, tama gina siya, basta nai ang balaod, rule of law, sundon ta na, kaya ka na, diligin mo musipyan, kaya ka na, mo magin atong basihan.
3: Kung panaglitan, di mi mo bayad, kang Nordeco, putlan mi, napabasili katungod mo putol in the first place?
6: Ako ano naon, kaya ka na manggod, giton over na sa, gitagaan nami sa RTC, na legal authority. Meaning, anybody nga musaka dya, dili sa authorized.
3: Dili sa authorized.
6: Oo. Oh.
3: Sa ito pa illegal ang ilang pagpamutol kung ilaming putlan nga. For example, di pang yung kumubayad ron, honestly, di kumubayad nga naman. Mumaingunin nyo. Based on the law, well, balaod man good ni, no? Kini balaod man good, we will, ano, kinalan na to, it is deemed valid and constitutional. Kini, agi good ni, tulog, agi ni Congress, agi ni, kuhaan niya. So, kung naamang galing later on mga challenge, ani, well, sunod na, pero sa pagkakaroon, we will, ano, follow the law. Kung huwag din natong sundon, yung sa namagod si attorney, no, pasensya na attorney, kay estudyante, may taong ko attorney, no? Ano bang, gihaguan ko ni, no? So, valid din siya. Karon, kung putlan mi nila, kay, si XFM, di na mo mabayad, ha? Karon, putlan mi. Kisa ba yung tawagon?
6: Sige, pwede mo tawag sa mo, ano, pwede na itong i-reconnect ko na yung maputlan.
3: Kamu'y mo reconnect, ma'am.
7: Actually, Sir Arnel, naapod tay kanang hotline, no? 24/7 hotline number sa Davao Light. Kung asa sila, pwede mo tawag. But mas maayo yun, amo aginang ginaawhag ang ato ang mga konsumante, no? Na kung maputlan man sila, muadto yun sila sa ato ang accredited customer service center na himutang ka na sa Gaisano Mall of Tago, mezzanine upper ground. Dito sila mo file o kanang kanang request para ma-reconnect sila dayon within the day. And usab pa, Sir Arnel, wala kitay putol. Muna ang order sa atoa sa ERC, Energy Regulatory Commission, na hantod July, 3 months na ilang gihatag sa atoa na wala guy mando nga pagpamutol kay ilahan ang gihatag sa atoa kay naana sila'y order nga dapat wala guy pagpamutol tungod kay naghatag sila og kanang tungod na siya sa crisis, no, fuel crisis, yes, na gihatag nila sa ato sa mga consumers nato na dili gyud sila putlan. So wala gyud tay putol. Kung maputlan man sila, pwede ra gyud kaayo sila mo contact sa atoa or mas maayo gyud moduol gyud sila dito sa atong accredited customer service center para ma-reconnect dayon sila.
3: Okay, salamat kana Ma'am Sherry. So, naay lain pangutana gikan sa atong mga katropa ha, kun do na may pangutana, please direct comment sa atoang live no sa XFM 107.1 Tagum. No, og katong mga naa pa sa YouTube diha pwede gyapon. We still have 361 no nang hawa na tong mga taga Cebu. Sige lang say. Comment lang diha para mabasa nako. From Dras Balio, Sir Arnel, ginaklaim sa Nordeco nga sila ang may karapatan mobil og mangulekta kay tungod sila pa daw ang nagabayad sa mga suppliers. Salamat sa pagtubag, ma'am. As anybody no, sa anyone sir.
6: So kung ano, ang kanamanggod kong bayad ka supplier na ka, ang basya mga na mga metro na. So kana karon ang mga metro diha karon nakatanga na under the name of Davao Light. So meaning kami na nagabayad ala tanan sa mga konsumo sa tibuok, mga konsumante diri sa Davao del Norte. In fact, ang among bill coming na, so mabayad na mi ato. Pali.
3: Okay. So definitely kaning gigamit na mo gikan sa May 26 paingon karon, in kamo na igabayad ani.
6: Oh, kana siya recognize na sa NGCP, ang NGCP nagbutang anang mga metro nakapangalan na sa kuan ron, Davao Light kana nga metro. So kami na Sir Anel.
3: Sir, ang isa sa mga kalibog sir, for example, makita na to nga nagbahis-bahis pa si Nordeco ng ayog pusti, ng ibot og pusti unsa ba diha. Makita na to as if they are really ano, murag nahitabo karon sa Tagum, labi na diri specifically sa Tagum. Murag duha ka buok ang atong tawag ani kaning provider, no? Murag mo smart og globe karon mga panahon na eh. Nga na nagco-exist siya. So, sa akong pagpaminaw ninyo, kamo yun ang base, of course, base sa balaod. Pero, unsa ba imong masulti ani ilang presence? Nga, namusaka o poste, na in fact, na yung mga post sa Facebook, mga, siguro gina-amplify lang ang uban, pero nga, Davao Light, oh, mas paspas man lagi si Nordeco mo ayo sa ing ani. Nga na ba nga, unsa may tanaw ninyo ani?
6: Yeah, atong basihan nung kagahapon, nagpagawa sa o kanang cease and desist order ang kanang RTC sa Panabo. Kini siya dili sa Tagum, ha? Dito ni sa Samal. Dili na pwede ang Nordeco mag-operate dito, mag-likta, mag-sakag-posting, ano. Ang number one reason niya, ang safety. So, kinalan ng gold niya na ang coordination kaya mag-saka-saka niya kung anybody nga mag-saka-saka nga dili authorized, base o niya kung na may tabo, mag-kurintihan ba, mag-yana. Muna ang kinahanglan ginato nga atong iwasan na. Kanang safety mo na number one reason. Unya, ato lang ginang sundon ang balaod. Kung sa balaod, magiging man, kung ato diha, anak magkilatanan, nagita yung order. Kung wala yung ato sundon na magyagaw ang maguta, magyagaw ta, dahil muna hinungdan nga na yung mga disgrasya yun noon.
3: Okay, sige. So, ma'am, anything to add? Kanang ilang presence, attorney, pwede ba na ireklamo sa ba?
8: Ako siguro ang dugangan tong part no sa imong na mention ganina Sir Arnel atong coexistence.
3: Yes.
8: Ayan kay
3: ginaklaim na actually nila. Taman pa siya 28.
8: Atong sa ilang active franchise. So yes. No, daghan gid kayo og kanang nigawas pod sa Facebook sir nga mga diskusyon bahin aning coexistence. Unya kung atong bisitahon ang balaod katong RA 12144 nga nagtugot nga sa expanded franchise ni Davao Light, makita gid nato dito ang importante kaayo nga transition of operations na parte sa balaod sir. And dinhi sa transition of operations gimanduan ang kanhi nga service provider ug ang grantee or si Davao Light nga magtinabangay aron ang supply sa kuryente uninterrupted or dili mahunong or siguro nga atong mga konsumante dili pud mahunong ang ilang supply sa kuryente. Therefore dapat katong kanhi nga service provider ug ang karon nga service provider magtinabangay sa pag supply sa kuryente. Ang term nga coexistence nakabutang pud ni sa balaod ay wala ni nakabutang sa balaod apan makita nato nga sa in the interim morning nakabutang sa balaod in the interim katong previous nga service provider within 24 months or 2 years gikan sa pag pasar sa balaod or sa iyang effectivity nga i-assist no ang grantee or ang Davao Light sa pag-operate din sa franchise, expanded franchise area.
3: Pero ang pangunta na rin, nag-assist ba sila, sir? Ikaw man sa government relation. Nag-assist ba sila o mara sila competing ninyo karong mga panahon na? Murag, kana sir, murag, deal na siya, justiciable question, murag, political question. Si attorney. Nag-assist ba sila? Kaya murag, tanaw sa tao, manggod, nag-compete ba? Nag-compete, no? Kana ba? Nag-assist ba sila? Imo may ngos balaod mag-assist?
6: Ang sa balaod, manggod, kaya itagahan lang interim, no? Permit to operate for not more than 2 years. In the beginning, actually, pagsugod na mo na rin, katong nakuha pa na mo ang katong substation pa lang, na actually may coordination, katong sila pa i-operate sa linya. Atong March 25. Pag-abot sa May 25, katong na supplemental rate, atag na mo pag-operate na yun, ang kanang mga sitwasyon na ginawala na itong among cooperation at ang panahon na.
3: Okay. Sige, na yung mga dugang pangutahan na dali. Gika ni Ma'am Lesel, Acaso Pueblo, no? Gika ni Barangay, basta wag ni, kalimut na nung ko. Mayong buntag, katropa pakias po kung pareha sa amua, dali, wala pa may kaprocess o transfer sa Davao Light po. Kasi buhaton, Ma'am Sherry.
7: Simple ra kaayo no, even sa katong mga kanang existing na kanang naanay mga linya, muduol gyud sila sa ato ang accredited customer service center. Again, nahimutang na siya sa G-Mall of Tagum, mezzanine. Muadto sila dito sa atong customer service para mupirma sila og kontrata, and then dalhon nila ang karaang bill or daang bill sa ilang service provider ug ang ilang valid ID. Kana lang kung existing na or nana sila ilang metro gyud og linya. Pero kung wala pa, mo-apply lang gyud sila. Andam ra gyud kaayo ato ang mga customer service center representative na mo alagad sa ilaha para sa ilahang pag-apply.
3: Attorney, kung ako lang mapangutan na ba no? Dili ba appeal sa implementing rules and regulations sa balaod nga appeal ang mga data ni kuan. Siyempre sila may na-data god kinsay konsumante, kinsay kuan ba, kinsay na-address sa barangay kining barangay. Appeal ba na nga dapat supposed to be ma-turnover sa inyo for paspas o dali lang hindi ka rin kinagsugod man mo sa kuan, kinanglanggid nga ipa-transfer or mag-registro yun ang mga konsumante sa una o ang pag-transfer karon. Ano si attorney?
8: Alright, no sir, salamat kayo ato sa spirit sa atong balaod sir. Mao tong transition of operations good na gina-contemplate sa ato mga lawmakers, and in fact no, dako gid kaayo nga customer base or daghan gid tag konsumante dinhi sa Davao del Norte. Mao kailangan gyud tong customer data aron ma siguro nga uninterrupted ang power supply, and it was actually or kadtong paghatag atong katong sa customer data, appeal to siya sa mando sa korte. Apan no, wala kami nakadawat ni ini.
3: Sige, so we will not comment any further kay nawaraw sila yung mga kuan po dana. So at least, nasera na nato ba nga, appeal man good siya, so dapat, para sa mas dali o mas paspas, convenient nga transition, no, dapat kuan to siya. Anyway, dalita sa YouTube, si Babylin Lopez, sir, na ami on hand bill sa Nordeco kay nagreading atong yaging adlaw. Asa man may magbayad ani na Nordeco man jud ang bill. Okay. So natubag na nato ni, tubagon na po nato usap, magbalik-balik yun yung mga pangutana nila.
7: Sub Sir Arnel no, ato alang usab ug emphasize ato mga konsumante nga beginning May 26 onwards diha gyud na nila isettle sa amua sa Davao Light and Power Company, and katong bill nila May 25 below dito na nila isettle sa ilahang daan nga service provider.
3: Okay. Dugang pangutana si Bob, humana si Ma'am Lisel, si kuana Bobong Lopez. Wala pa man hatag og bill ang DLPC, dubli man ang Nordeco og Byron noon karon. Kung bayaran na to ang duha, madubli gyud siguro. Sige sir, gisay mo kuana ni.
6: Sige. Ang Davao Light mo hatag og sa ilahang first billing katong mga second week of July. So tulata lang niyo mo hatag mi og billing second week of July na.
3: So disregard lang sana mo na billing ni Nordeco.
6: Okay, basta,
3: nga ang period is May 26 to June 26. So, kung maputlan, kana ato lang yung balik-balikon kaya para makuha lang. Kung maputlan, kaysa maya mong tawagon na.
6: So kung maputlan mo, dili tawag lang mo sa double light niya, kanang wala na siya, libre na siya, wala yung reconnection fee. Kung matto ka sa among customer service provider, kung mga contract, wala gyapon na siya bayad, libre siya talan.
7: I-emphasize lang na mo, Sir Arnel, no, kung maputlan gud sila, para aron mas paspas, mudiretso sila sa ato ang Davao Light Accredited Customer Service, Trans-Pilipinas na siya, nahimutang sa Tagum, G-Mall of Tagum, Mezzanine. Tapos kung dool po sila dito sa Kapalong, pwede ra po dito nila i-dool sa Kapalong na ato ang CSR.
6: So, okay. Ako lang klaro, no, kanang supposed to be di gusto lang kayo maputlan, kay dili man ang Nordico authorized mamutol. Kay by law, kami na malang gitagaan o katungkod authority nga mag-operate sa talan linya.
3: Okay, salamat kayo. Mads Espadilla, naami billing period covered May 28, July 3, 2026 sa Nordeco. Dili na namo ni bayaran katropang Arnel kay sa Davao Light na ni nga consume, di ba? Ika ni Mads Espadilla. Sir, ma'am.
6: So ang ako lang iingon, no, ang inyong bayaran dito ko katulad yung 25 pababa. Kada lang.
3: 25 pababa. So kani kay 28 man up to July 3 definitely kang Davao Light. Kung pero maghulat gihapon sa inyong billing after madawat inyong billing. Okay. Kisa man ni si I Love Fine Men. Kuya ako po ni handle niya sa kani. Sir, maapil ba ang Davao di Oro sa Davao Light? Salamat, attorney.
8: So maayong buntag, no, sa nangutana, nindot kay nga pangutana to siya, sir. Ang balaod, no, giapil pod ang Davao de Oro apan karon, no, undergo on process pa ang ato ang pag-file atong atong expropriation case dito nga, okay, area, sir.
3: So ato i-clarify kay in connection ni ana na pangutana si Hania Dakis. Yun siya ba nga katong gisgutan nato nga May 26 onwards nga na-consume, applicable ba sa Nabunturan? Eh, Nabunturan is in Davao de Oro. So, take ni mo, sir?
6: Ah, wala pa na ilabot ng de Oro, no? Kaya ang katong gisuta na to, Davao del Norte pa manta, wala pa manta basihan niya nga legal para yan ang itong expropriation nga nakuha na dito na tanan asset. So, karon kanang de Oro, wala pa na siya. Musunuray pa na.
3: Okay, so at least klaro, mga taga Davao de Oro, ha, paminaw mo, gikandre sa Laak, Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo, Yubataan, Akupusela, Yubataan, Maragusan, apil ang coastal area, no? Ang Mako Mabini Pantukan. So the rest of Davao de Oro, no, kaning among gisgutan is for Davao del Norte ni. So kung nakadawat mo billing karon, pamayad na mo kay noon bayan ang mamutulay gina si Nordico, so para di mo maputlan, no? Kay mahirap na isa ka billing ra na sila, wala na warning. So dapat pagbayad mo. Kato mga taga Davao del Norte, no, mo ni atong gisgutan karon. Paminaw, May 26 onwards, kung nakadawat mo mag-billing diha nga gikan kang Nordeco, unyang period niya is gikan sa May 26, ayaw sa inyong bayari. Adto mo bayad ana kang Davao Light the moment or after madawat ninyo ang billing ni Davao Light. Okay. So napay mga pangutana diri. Gikan ni same gyapon Giovanni na lang. Mayong buntag katropang Arnel, taga Mungkayo mi, mura og apil manggod ang Davao de Oro sa makuha sa Davao Light kay ang Mount Diwata diri sa Mungkayo gikuha naman sa Davao Light na mamayad pabami diri sa Nordeco. So bag ora to nako na explain. Sir, ikaw sir. Ikaw na po, sir.
6: So ako kay ngono, wala pa mi diha nag-operate karon sa Davao de Oro. So akong balikon na pa mi sa Davao del Norte.
3: Davao del Norte pa. Okay. Si Sir Kenji, sir, kung pareha namo nagrent ra mi tapos wala diri ang tag-iya sa balay tuwa sa gawas, I mean tuwa sa laing nasod, pwede ba mi magpa-connect, magparehistro or mag-usaba? Say, buhato na na Ma'am Sherry.
7: Usab, sir,
3: pareha na mo nag-rent rami tapos wala diri sa balay ang tag-iya tuwa sa gawas, pwede ba kami magparehistro?
7: Okay, pwede gud sila, no, magparehistro on behalf, but kinahanglan gud na siya og naay authorization letter gikan sa katong tag-iya gyud. Kay iyaha man nakapangalan ang
3: metrohan.
7: Yes.
3: So bisag kuan lang pirma lang na
7: pirma og kanang valid ID po.
3: Di na necessary nga notarize. Simple ano lang authorization.
7: Authorization.
3: Sige.
7: Yes.
3: Si Johnny Aviera, sir, kung parte na sa parte sa magpamiyembro sa Double Light, pwede mo hangyo kamo muadto sa mga barangay, ma'am or sir, kay puro mi na itrabaho. Kasi inyong kuana na sir, murag actually valid po siya no kay kailangan po sudlon tong mga kuan nga mga lugar labi na tong mga lagyo. Kasi kuana na sir. Sir at, Judy.
6: Actually kami karon do na mi mga grupo no nga naa sa area nagasuroy-suroy na sila para magpasahin og contract para sa service level kanang siya kanang electric service agreement para gyud nga mahimo gyud sila nga legal na nga amo ang customer.
3: Mm-mm. Okay. So naamuabot na sir nga point kanay sa mga barangay.
6: Sorry, na karon kasuroy-suroy na.
3: Kasuroy-suroy na. All right. Nigay ka ni JC Junio. Maayong buntag sir, na ako'y pangutana. Naay billing sa Nordeco date covered May 23 to June 28. Naay covered nga 3 days sa to patunga mo ani. Naay tulo ka adlaw para sa ila. Naay covered 3 days nga sa Nordeco pa. Mao lang ba ni among bayaran sa Nordeco? The remaining days is sa Davao Light na. Salamat. Valid question, sir.
6: So tama, tama. Katulang from May 25 pababa, warag ito ilang bayaran sa
3: Nordeco. Pero nausa man sa usa ka bill, sir, sa una nila.
6: So, pwede mo lang siya, kaya ilaha man lang ma-estimate kung number of days.
3: Number of days.
6: O ilang i-divide na, kailang number of days amount, muna ito ilang bayaran.
3: Mm-hmm.
6: Makita man yung number of days, meaning per day ni mo consumption o per day ni mo kapinaranan.
3: Mm-hmm.
6: So, ma-estimate man ni mo na.
3: Mm-hmm. Okay. Sige. Mamping-ping, Tansyado Montesilio. Sir, mangutan na lang ko, need pa ba magparehistro sa Double Light or dili na?
7: Okay. Sab Sir Arnel, no, kinahanglan gyud nila mo pirma og kontrata, so moadto gyud sila sa ato ang service center na himutang sa Gaysano Mall of Tagum para ma-official na gyud sila na konsumante ni Davao Light. Magdala lang sila sa ilahang previous na billing sa ilahang service provider para naatay reference ug ang ilahang valid ID.
3: Okay. Johnny Abiera, pwede bi mangayo og contact number sa phone number para naay matawagan kung naay mamutol?
7: Mayo kay na question Sir Arnel, no? Salamat sa atong nangutana. Naagyud tay 24/7 hotline number sa Davao Light. Palihog lang og take note. For Davao del Norte, 0919-057-3572 usab. 0919-057-3572. Ug kuntahay naagi mga emergency, pwede ra gyud kaayo direct na mo contact sila sa atong 24/7 hotline number ug pwede pud nilang i-chat or PM private message ang ito ang Davao Light official Facebook page, Davao Light and Power Company, kung aduna sila yung mga concern. Kaya naagoy mo tubag ni Ana, 24/7.
3: Okay. Gikan ni Mads Espadilla. Salamat, Ma'am Sherry. Mads Espadilla, Pait, salamat, Nordeco, na di ay may diri sa Dioro, soonest. No? Dili pa karon. Pamayad sa mo diha, kay bayang putlan mo. Si Odyssey Helig o Jilig, parehas, Ana, sir, gitauran mi last April sa Nordeco. Pero hangtod karon wala pa may grading. Unsaon man ni sir? At taga-asa man ka ma'am Odessa, paki-comment na lang. Pero given the situation, sir, sa iyong pangutana, unsa may maayong buhat na, Sir Judy.
6: So, sa kikay ko, no, katong magsugod ta sa May 26. So, May 26, ang wala naman na nana operasyon. So, gina-reading na lang siya, maghulat na testong bill. Kaya mga second week of July, muhatag na og bill ang Davao Light.
3: Pero, April sila na taurang niya, Anton, karoon, wala sila gi-reading?
6: Kana po, dili ko katubag, kasi nung reading ko mo na, no? Alang, basta sa Mayo 26 onwards, kami na lang.
3: Kasabot ko sa concern na niya, kaya basing matapok, budako kayo siya bayro nun.
6: Eh, sa alang, ano ha? Ang Davao Light, nagasunod gina siya sa katawan na ito, sa Ipiralo. Sa Ipiralo.
3: La Pilipina sila?
6: Sa
3: Tagumra.
6: Sa Ipira, Mangod. Ang number of days ana nga dapat i-bill mo sa customers, delay gina mo lapas og 31 days. Mahimo 28 to 31 na siya. So kana nga 31 days, delay gina siya ana kadako ang imong konsumo. Kay kung average lang imong consumption, kana 31 days man lang. Kung more than 31 days, kana wala ka og imong konsumo. Pero kana mo mandato na sa ipiralo na siya nga ang i-bill sa atohang mga distributor pamua, ang distribution utility, dili gyud na mulapas sa 31 days.
3: Okay. So dapat na lang yun sa 31 days. Si Jesse Junio, sir, what if dili nila dawaton ang 3 days lang remainings na bayronon namo sa Nordeco? Kay basin gusto nila tanan jud, usay buhato namo.
6: Aka na, di namin katubaga no, sa Nordeco man na siya. Basta mo alang kung maputlan mo for whatever reason, mo reconnect ang double light.
3: Okay, sige. So, isa sa mga kinigusugin ako na ipangutana no, coming from me. Kay ang ilang ginakuan karon mawa si Sitio Electrification Program the moment mo take over si double light. Now, we know, for a fact, na okay man siya.

0: in fact, sa Davao Light, mga 100% nami sa barangay, kanama mga sityo, na nami sa mga 98, na hiligan na ma-perfect, kanang sityo mga gud, naga-expand-expand na.
1: Mm-hmm.
0: Kana, katanaan, gina-report naman na sa DOE.
1: Yes.
0: Nami recording sa DOE na. Yaka lang ingon nga, mawala na di, ang kanang sityo litrikwiso na sa dili na siya kung ano kay ano ang kanama kung kanakaroon na ginagamit sa mga cooperative karoon gika na sa niya
1: okay
0: niya na through sa cooperative kami po nagadawat miya na actually kay na may mga municipality na mo nga na sila gidaw na load sila hangasip. So ginadawat na mo na siya pero for example na kay download ng mga for example lang na kay 10 million sa amo nang dawaton ang 10 million pero after mo human ang project amo nang ibalik nga to sa nag-download. So kana siya kay kanang asset amo man na siya pwede po na siya nga kung na kay kanang i-download ang gobyerno mahimo siya katawa nag construction in aid of a contribution in aid of construction. Dili siya maamo ang asset pero naa siya diha kami ka pa maintain.
1: Sir kani nga kanunay nga ibato sa inyo ha. Kang Nordeco daw serbisyo dili negosyo. Ang inyo kuno kay private negosyo gyud kuno purely. Unsa may inyong masultian ano nga kan pwede man ato na matubagon kay ang ato mong gudiri nga mapadali ang pagsabot sa tao nga siyempre wa laing provider nato si Davao Light man. Laing bugkayo di sila mosali ni Davao Light kay ilang kanunay na sa una-una negosyo ni gising lang ta, no? Unsa may inyong masultian sir?
0: So ang kana ano kami pareho ramis Nordeco, we are serving the public.
1: Yeah.
0: Pareho ramana, kung imong basihan ron ang rates Nordeco, amo ang rate, so naagi difference.
1: Naagi difference siya.
0: So, ingon ka kami private, sila sa ilang cooperative, tinuod na. Pero magbase manguna siya kung unsa na mo pag-operate. O unsa makita man niya unsa operations Nordeco o unsa operations sa Davao Light. Kay kanang balao doon, di na sa mahimo kung wala yung mga public claimor ba sa ilahang servisyo. So mo na siya karon ngayon na. So may ingon tag private ni negosyo kani siya cooperative negosyo pareho mo na negosyo tanan. Servisyo po
1: servisyo
0: na tanan.
1: Wala may kuan magbayad man kita. Pero mas barato ang Davao Light, di ba?
0: Mas barato mi historically 25%.
1: Okay. Sige. Ay, napaydagang pangutana pero hapit na lang sa Jesus mo. I am Feng Yu. So, kuyawa po niyang panganoy. Good day, sir. New application po ako. Pila jud magasto sa mag-apply og new connection?
2: Para sa ato ang mga konsumante, no, nga wala pa rin ka ng linya. So, ato again, sir, ato sila sa ato ang customer service sa Quezon Mall of Tagum. Og na lang sila bayaran na bill deposit. Dili kayo na siya dako. Kay ano lang man siya, residential customer.
1: So,
2: pero sa mga metro, og kanang mga service na katong mga drop, wala gyud sila bayaran kay libre man na siya.
1: Okay. Sir, kung kuhaon nila ang kwintador sa Nordeco, kay naamang goy nag-ingon nga kuha daw ang ilang kwintador. Pwede ba nila nakuhaon ang kwintador?
0: In the first place, di sila paghilabot, ano? Kaya alam mo sa'yo, naamang goy i-issue ang regional trial court nga dili sila authorize kuha na mo operate.
1: Attorney, sa man naamahog, nagkawat na.
2: Tungod sa unauthorized nga pagkuha sa kani nga service provider sa mga assets na giturn over na ang physical possession control and ang pag-operate ani mahimo gid siyang unauthorized ug may mahimo na to siyang himong basis no para maka-raise ta og mga complaint bahin sa ilaha.
1: Okay, sige. So napatay mga pipila na lang kami noto 5 minutes na lang to 10. Kuan lang siguro again ako magpasalamat ko on behalf no sa mga tigpaminaw dugay ra kay nila ning gihulat no nga maka ma-interview and then mapangutana gyud kay naglibog sad ang atong mga konsumante. So salamat kayo. I hope this is not the first time or this will not be the last nga kuan nga mag ubanta ninyo sa programa. Abli kanunay ang atong istasyon no sa pagdawat sa inyo para pud mapasabot na to ngadto sa mga tao. If Nordeco will come and say mapasabot pud mi, we will gladly accept them. No. Sige, salamat kayo Sir Jude. Imuhang kuan parting statements sa itong mga naminaw karon.
0: So una-una no, pasalamat diri kang Sir Arnel no sa iyang programa sa XFM sa 107.

0: 1. Usa tanang mga katrupa karon nga naminaw. Salamat kayo nga gitagaan mi gayon para pod among mapaabot dito kara ang atong mga katrupa di na gina maglibog. Mm-hmm. So isa ra gyud atong painan, rule of law ra kita atong panahon atong subayon. May buntag.
1: Sige, Ma'am Sherry.
2: Usab ayong ay daghang salamat Sir Arnel no ug maayong buntag usab sa atong mga tigpaminaw mga katropa. Salamat kaayo ug sunod na pod magkita-kita tapuhon sa 107.1 XFM Tagum City. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw.
1: Okay, si Attorney.
3: Ayan, sa atong mga katropa, Sir Arnel, sa tibuok, Tagum City, o sa imong mga tigpaminaw din sa 107.1. Daghan kayong salamat sa panahon na inyong gigahin sa amo. O unta ka muna ay nakutlo no, nga duga nga kaalam sa kuryente din sa Dabolay. Thank you.
1: Salamat. XFM Katropa. Para sa ito may galado natin 3 minutos. Ang naibili nun na mudang at ikalas 10 sa buntag. Og sa ngas, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, mga katropa.
4: XFM Katropa. Kauban si Katropan R.B.

0: Sugod. Unya ramaster.
1: At maniguro tabakay, wala ka kita ng sign di hao? Oh, kita ka?
0: Asya?
1: Kala na sa iba bao-bao ka daw. Maniguro ng takap kayo, wala ka kita ng nakapaskil niya sa kilid kap.
0: Remains will be cremated.
1: So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa si Mapir talisod na kayo. Tapasin na ta.
0: Exciting.

0: resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus

0: mangosteen, manunggay, ugsoya, cellphone plus, coffee mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
2: Pump it, rock it, prove it, move.

kang Kelly Clarkson. Saya mong kantat today mo daba naghat pa ko ang kasing-kasing day Kelly. Oy, mura ganinot kayong kanta ni mo day Kelly. Anyway, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw.

0: 当地公关，该在波汉公伊们啊，我说给都是啊，蛮是的啦。
1: 那在波汉啊，忙啊，个把杀啊，忙啊，关啊，忙啊，不，忙啊，比拉汉。该啊，啷拉巴买人家塞。
0: 你嘛在帮个波比拉汉啊呢？
1: 阿弟那么大哎，冇个人来养哈哎。
0: Ay nako mga maring, welcome ka mong hurot din sa ito ang pinaka-didli kaayong programa sa Tibok, Mindanao. Og diri anyo madungog sa XFM Philippines. Uh-huh. Siyempre kami kani yung mga kauban, kami ang yung mga anchor woman. Kaya ang gisundan na itong programa kay Bulls Eye man to. Kini yung sa itong programa, Black Eye.
1: Black Eye.
0: Black Eye.
1: May baka Black Eye skillin.
2: Ayun mo.
0: Impas ka na nga ni Pai, oy, wagin kalihay.
1: Oh, wag kalihay, oy, paspas kayo, ha. Ah, grabe.
0: Ay, kaya ganubli.
1: Bilib na dyan ko sa inyo, ha. Bilib na dyan ko sa mga, kuhan, mga insurrectus.
0: Isa mo niya ito ang color. Hinami mo dawat ang color, ha. Tawad-tawad na kay ga-plaster mami diri sa mga binangkong. Asa mo tawag mga naling?
2: Mag-chap-chap pa naman ta.
0: Yes. Hanod ta alas 12 sa Udto karong adlaw nga Biyernes. Thanks God, it's Biyernes. July 3 to 2026.
1: Aba. Siyempre.
2: What maring? Wala kang bingot.
0: I am allergy. Allergy? Hindi ko ba sa kamasod ko sa aircon? Agas, Lili, aming palihog mga maring sa ito ang Facebook Live. Search lang, paki-follow ang XFM 107.1 Tagom. Ay, good morning, guys, sa mga taga-DLPC.
1: Sa mga taga Double Light and Power Company.
0: Pakurintihi ko, B.
1: Alalaman na, no?
0: Grasyo ka ba pakurinti sa mga taga-DLPC ba?
3: Ay, magkakuso kayo ilang watik?
1: Yeah, asama na nga, ako gusto ko magpakurinti kang attorney.
0: Yes, bagon sa ako niya.
3: Asa may attorney ato?
0: Basigya,
1: Wala mo kakita kay, wala mo kakita kay, ga-doom-doom na mo kinyuhan dito. Kung kao na mo dito sa inyo malamisa. Di rin mo manugan, okay, gisa pa na, sige, panawag.
0: Ato sa tabago ni Bim, sige, emergency ni.
1: I-flight mo, dahil na.
0: Kadali lang, ha?

0: nako. Kitsong nito marin.
1: Sama na, P.
2: Sama na ito.
0: Advanced daw sila nga mga color, mga marin. Mga early color.
2: Ah, si Jonel.
0: Ikaw ito, Jonel.
2: Jonel, dito.
0: Ay, nako mga marin. Ito ang hotline para sa gusto niya mag-text o tawag sa ito ang video key challenge sa Obdaod, mga higala. 0966-306-9569. Usbon na ako, 0966-306-9569. Ano si Maring Inderica, diligwa pa dili mesta sa apan ni makopyan sa ato kung kayo mangunay ang silingan.
3: Okay, nilang yapan niyong iyaan sa kanon na yung panabang kini si Tuya Daria.
1: Yes, master, dahil danili at your service.
0: Nagalitik, ha?
1: Waray.
3: Hindi naman lang litik.
1: Mga taga-takluban.
3: Takluban?
1: Takluban litik, ani.
3: Ang karang sa waray, antiki.
1: Maglalis sa Santa Ani, madu. Malangay na Santa Ani, pasakayaran ng dapita, Maring Daria.
0: Anong litik mo? Nakasigil waray po niya.
3: Dile ang kwan yo dia sa antiki.
1: Antiki sa mga dia.
3: Waray mo na original.
1: Ah, so mga de kwan kung babae, kung lalaki, ang kulki di kay kung babae antiki man
0: sa samar dia unsa nga dia dia.
3: Ang samar
0: dia mga waray dia.
3: Sagol na siya. Pero ang solid yo das antiki.
0: Sa tagom nagagwaray diri.
1: Ay dakan oi.
3: Ano si classmate?
0: Mga waray buhok.
3: Antiki mo na sila.
1: Anyway, dito mga mag-isari itong importante mo, di ba na importante? Oy, dito sa ito ang topic ko.
0: Yes. Ay, gana. Ako, mga marim, kini ito ang programa ng Aligri kayo tungkol kay Biyernes karon. Gipaluyohanin sa ito ang mga produktong gigama sa Yes to Health. Sama sa...
1: Yes, Santol Plus Gold and Santol Vitamin C.
0: Og?
3: Santol Gold Coffee Mix. Pagpagwapa, kaya naman ay collagen.
1: Generasyon.
3: Tapos ay glutathione.
1: Glutathione.
3: Ay, glutathione. Sorry. Glutathione.
0: Ayan. Og syempre mga igala, ha, liliabod ito ang mga page nga naka-live yun sa Facebook. Ang XFM Mati, XFM General Santos City, og uban nga mga ato ang kaubanan sa buha, ito pa sila kung ano pa sila ka-live sa Facebook, pero ga-hook up na sila. Kami nalaman din sa XFM Pagadian.
1: Yes!
3: Kamusta ng mga taga-Pagadian?
1: Ay, siya tatawa, may wala sa Pagadian nga itong reporter?
0: Si Kuan, si Stanley Duenas.
1: Amo, si Sir Stanley Duenas diyan sa Pagadian. Mga amigo diyan sa Pagadian. Ang alamin ako ng oras.
0: Ayan, pag-ana ba? Og syempre mga maring, live to takaroon makitaan o madungog sa XFM General Santos City.
1: Aba, yes!
3: Tara na! Tara na makita doon sa radyo.
1: Kailangan sa radyo. Og madungan doon sa live.
0: Sa live, yes. Kini akong mic ba kayo? Murag iyan ni Tarzan lagi nagatingan sa ako.
3: Ngayon na gamabahag po na siya?
0: Yaw! Naku kayo, uy!
3: Ay, lahat mo ito si Tarzan. Lahat lagi ito nakakita na siya atong Tarzan and Jane.
1: Tarzan and Jane.
3: Nakakita siya.
1: Kasi mo nakita na ito, Maring Daria, Maring Erika, katong ipaligod sa bato.
0: Katong ko ang ipatindog sa bato. Bakit ang ipalingkod?
3: Dada, kakuan dyan ito. Ikaw na ang gikaroon
0: ni Bilina. Katong ipatong sa batang ba?
3: Ay, legend yun siya ni
1: Saraan kayo.
0: Uy, na, di man siya kumabiya, ano, kay katupang kuan ba, katong...
3: Nasakpan lang yun yung mabiya. Nasakpan lang yung kamarin, hindi lang yun yung mabiya.
0: Panahon na katanaw, ganay ko ato si Amanda Pids, ganyan ato.
1: Ba si Amanda Pagi?
0: Ang syuta ng bayan?
1: Aba!
0: Basta kayo lagi ka, ang kabalo ka, ginakaon niya nga biskuit, unsa?
3: Nakapas po din ka ni Abby Biduya. Sila mo ng classmate.
0: Si Biduya?
3: Oo, si Abby.
0: Wala ko, ilaw ko.
3: Saan si Abby?
1: Si Priscilla.
3: Almeida.
1: Priscilla. Laganas. Uy, sige, sige, mag-istorya at nagpuan bin kay... Uy, unya ha, mag-mangantab yata.
0: Uy, lahat po, nga, gi-prepare
1: kita. Oo, gi-prepare kita. Dapat mo, kantataan ko, mo, do it kita.
0: Apit ko na kadlaw ng sikinusap o Louis Aday.
1: Ako, kay... Ako gidiyot kay... Ang sa'yo mo? Nagtuod yung mga bayot, mga Louis Aton. Kumingking, bilitos kong apuhan.
0: Uy!
1: Pura mo, Louis Aton. Kumingking siya na palapa. Tiyan ko, apit ako, lapukun man. Mamin na ako, sus, kinuo ko.
3: Pero sabi mo na, ingron dahil.
0: Dami din siya.
3: Lapukon ko daw.
1: Lapukon ako lalang yung gasan, oy.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Wala, oy. Ako kay... Ako katilaw na kay... Kuan mo ko sa Selma gani ako ah, kanang ginger gani ako ah.
1: Ah, ginger.
3: Ginger.
1: Katong sana siya katong maluyang dilaw.
0: Yes.
1: Aba.
0: Dito mo kay mga tanam sa bahay ana sa gawas sa bahay dinay mga ginger. Ya, kanang kay lagot ko ni Edgar, okay, ningon ko siya nga gar ka nang ko ginger. Ang pagdungog ganya kay Georgia de Georgia de yun.
1: Ano kay matura kay dapat buray imo ang ana aping.
0: It's breaking mo na. Hala mga marik, abali may hahanta talas 12 o syempre dito sa ato silang pukawon sa mga nangatug pakaroon sa tuang bijoke.
1: Yes. Pahindi
0: kataas naman ang oras mga maring. So, amo ka man pakorintihan sa muang nindot kay nga mga kanta today.
1: Yes, okay. Sa atang ngayon niya, ha? Among kanta na tadi, Chok!
3: Patatoy kay, sayang kang oras!
1: Sige, sige. Kamay unang kanta niya.
3: Gadagan, o. Nakagana, hindi rin yung request ko maring. Kanta, You Are The Reason.
0: You Are The Reason.
1: You Are The Reason. You Are The Reason.
0: Ito, kakanta na kay Hubas ng Tangke.
1: Oh, Hubas Tangke. Kada siguro.
3: The Reason naman, good
0: ay, The Reason na ito.
3: You Are, usap mo na You Are The Reason daw.
0: Ikaw may request na, ikaw kanta na, si Kitama.
3: Sabi, may kanta na ito. Albin, tawag na.
0: Tawag na, Ben. Kay mag-
3: Ben.
0: Duwit mo ni Tia Daria.
3: Na, ano po si Josephine Pero Vicente. Kantahin ng I Love You, Maring Erika.
1: Aha.
3: Ay, si I Love You.
0: Mabinat ako na ito ang tanya.
3: Ang ikanta ni Iri Pregrina.
1: Iri?
0: I Love You.
3: Iri man siya, o. Erika de Ay.
0: I Love You. Sige, Ben. Tagaay ko, Ben.
3: Erika Pregrina. Nanay ni Kapilido Erika.
0: O sa ingon di ay.
3: Ay, sa kantahan ni kang I Love You ni Maring Erika Pregrina.
0: Ay, yung mga pagyamaya ba? Kay Barangon
3: dito. God bless.
1: Ay,
3: ah, ay, si, na, ay, si Wilma Joaquin ba?
0: Ah, sige, dabi, ato silang...
3: Nakatawa lang siya.
0: Pakitaan ito sila Gilas B, kay kita mang kikaparik-alik dito ang mga vocalista sa banda. Oh, na natin
3: caller. Ihatag na sila na dito.
0: Paabot sa caller, ha? Kay, amo pag-i-plaster ang eyes.
1: Apa pagi pa kuala, apa pagi pa dugmok.
3: Ah, gibunal pa sa poste. Pardugmok juga ayo.
0: Si plaster kit. At ako nang yata sa to ang himsog ayo nga technician. Technician sa biglo lang.
3: Starter maguno yang ginakaon.
1: Sige na may hug racer niya sa to kana finisher.
0: Gahapon din marin dinigay pagayon nga expo din sa may Coliseum sa may Kapitol.
3: Ay, ano yung mga pagayon na sunog?
0: Ah, wala kay kay napuspon. Na yung mga pigrulak na sa Dabnor Marin. Grabe, yung kaya na si Jules lagi
1: marin. Si Jules in the morning.
0: Oo, oh, akong ginan nga Jules, kanang kahini, patag mga briller niya.
1: Ano sa ingon niya?
0: Ano sa nga kini mo, Pal?
1: Kal?
0: Eh, dito ikaw na.
3: Ana si Din Luna, ana. Hello ninyong tanan, makawalag problema request ko, first love never die.
1: Aba.
3: Moto de ka ana Din Luna.
0: Ambot oy kay kato akong first love, hagbayra mang gilobong.
3: Ah, ano ba? Ah, ano ba? Approve daw.
0: Approve.
1: Approve of thinking?
0: Sige ba?
3: Napasado na yun sa kakuan ka? Sa sige Senado?
0: Approve ba? Kanta mga maring ngilingig kay mga kanta bokalista ni sa mga dekada 80 ng mga bokalista hato di kanata sa Santon Vitamin C.
3: I love you Edie.
1: Gana.
3: Ay, grabe
0: si Edie. Hello? Masa ba I love you? Kabaw ka ta na? Kabaw ka ta na maring basig?

0: kay wow na kayo. Ang pikastibulo, wala na rin. Sige na, inasilag sipat na rin sa tuwa na rin. Salamat kayo sa mga nag-request, ane. At ito na kayo naman kang... Kasi ga-request, ane, yung gabawa gali ni si...
1: Kasi si Josephine, mag-good, oy.
0: Si Josephine. Si Josephine. Sige, salamat.
1: Tukarin niya kang dinluna nga request daw.
0: Kasi mo kanta.
1: First love never. Atong katawan og maubag jud din siya.
0: First love never dies.
1: Yes.
2: Sige, tira-tirahan
1: niya. First love never dies.
0: Sige. Ato nang bigyan mga maring. Okay, ning kanta ato di panangod sa to mga lola og lolo nga dinakayo ka, dinakay ka dungo.
1: Ato di panangod sa mga wakwa.
0: Iko sige ang music.
1: Ungo, kikik og mga kwaknet. Wala uban pang mga lalang mananak.
0: Wala man jud kwak dito rito man sa lupan.
1: Nasa likod na sa CR.
0: Naday diha nga nandugay mo gawas.
1: Oo.
0: Ayo, ma. Ania nasi tiada ria.
1: Para kayak kuane din lona.

0: siya kasi kang sa mga gusto pa mo ayan sabon niya.
1: Tama na.
0: Tag 100 lang ang sabon.
1: Sabon, sabon, sabon. Kaya okay, gusto kayong angga sa tubig. Ikaw ba yun? Sa mga taon?
2: Lalagipasa na lang ako sa operator.
0: Operator niya?
1: Operator sa bakho?
2: Operator sa pison. Sa pison.
0: Kaya mo kong sa forklift.
1: Hello, Jake.
2: Sige.
1: Sige. Wala lang itong operator na palya siguro.
0: Ana pa si Kiano. Si Kiano Jay.
1: Sa ingon.
0: Ang Stars of 45 Banbayot. Oy!
1: Abas.
0: Sige si na Kiano. Si

0: mga higala.
1: Grabe.
0: Direkta tong ipahinungod sa...
1: Problema po si Berhilio. Sa tingin niya, oh?
0: Si Berhilio?
2: Berhilio. Ano mo lang, naman mo may silingan, ano mo ganda yung ano niya. Pag palungon siya nga po ang wifi,
0: musugo siya.
2: Ay, nagpulong ko ng wifi lagi niya.
0: Ay, direkta itong ipahinungod itong mga kanta sa itong mga lulo ng mga senior citizen.
2: Yes.
0: Mag-una kakuha sila ang mga pension, pension, social pension, o katong pa makakuha o social pension, ay mo sige ka o tambok. Ay,
1: pero, ay, pero gusto mo makakuha, linyada lang mo rin sa NCC o nakakanaglinya.
2: Nadya, sir, nadya.
0: Wan,
2: sa ayaw dyan na.
0: Gita na trabaho six. Siguro diha.
1: Yan ka, 6 piece man siya, 6 piece.
0: Sobra man. Ang sama niya ha?
1: 6 piece.
2: Saka sa pastry, magod me.
0: Sa pastry man siya. Wow, da. Anyway, paghawa mga marik, mabalik pa itong linga unya taon-taon sa mga pagbalik. Apan sa dilipato sa ang taga-apag-tagad kininig sa kaninod ka kanta ni Ruel.
1: Sino ka nga Ruel?
2: Ruel Cortez ang station manager sa General Santos City.
0: Si Juan magulito ba? Si
1: Juan ng kontol. Si
0: Dumantay magulito.
2: Sorry.
0: Si Dumantay.
1: Si Arnel Dumantay.
0: Arnel Dumantay.
2: Sige, ani ana? Bunal ka ng anal. Excited?
0: Ayaw hulugi karaan nga piso.

0: pagayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Nagkanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70. Gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulingan ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
0: Oh, yes.
1: Turbo. May maca at clavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalang Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Pumita sa Patricycle Fighter. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe ng Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamalit.

0: Coffee Mix.
1: Salto Mas Coffee Mix. Dihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Siyempre, kaya ito ang programa, kaya ito ang spain kapabuton sa may lain ng ato ang kinakusga, no, ang DMs, rate a car service, no? Grabe services, bala siya tapang ano.
4: Mga guwapo kay mga sakyanan.
3: Mga katropa nga ito na mino sa Tagum City, ayun mo kalimot ha, kung namoy mga lakaw, namoy mga gathering, outing mabana, o asa pa man field trip sa mga iskadayang, mga eskwilahan.
4: Mga adventure,
3: asa mo mga laang, kaoban ang inyong mga uyab, inyong mga asawa, inyong tibok niyong pamilya. Ayaw na mo duwa-duwa adtor mo dito sa DM's rent a car kay ang mga sakyanan diyan nindot durable brand new bagyo duwa di mo magmahay og di mo ibilin sa karsada onya affordable ra kayo ato ang renta mga
4: yes,
3: tropa
4: more na kalamang
3: more na kalamang
4: grato gud sila
3: yes yabutan kayo ang mga mo accommodate nimo labi na gyud ang mga ato mga katropa nga naa diha karon nga naga facilitate diyan no so unsa man yung guwat mga katropa diri sa Tagum City adto na mo sa DM's rent a car.
4: Di alam makita niyo sa Pioneer Avenue.
5: Siyempre na nga maring tunsan po ni kanato ito ang pagbalik ka ron sa panit sa Siko. Ito di kanato mga maring sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Yes.
5: Ito mga hada ron diyan mga taas kay diabetes. Hindi mamahal ang tabali doon kay taas kay diabetes.
3: Kana.
5: Maksyo na o ga ka ng
3: salisi.
5: Aksyo na ga takingking.
3: Kana may kuyaw kayo.
5: Aksyo na gyagpis. Ha? Ano ka mo pag kuan di ha? Ayaw na mo di papatunto. Pag inom na mo adlaw-adlaw produktong herbal gagagama sa Yes to Health. Kani mga yes. Manin ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Yes.
5: Ang isa sa mga ngilig ay nga sangkap aning Santon Plus Gold na rin. Kining ang palaya nga the best kaya magpanormal sa to mga blood sugar level. Doon na color sa linya. Hello!
3: Hello?
6: Trinina.
5: Kisa ni Sir?
3: Kisa man eh.
6: Weng-weng, pamitikan.
3: Aba si Weng-weng.
5: How are you, Weng?
3: Asa man niyo?
6: Trini na?
3: Ha?
6: Kumusta mo?
3: Ay, okay ra, oy. Still kicking, still alive.
4: Atong malikot, nag-asa man ka, Weng?
6: Taga-iligan to, boss.
3: Aba, taga-iligan na. Aba, taga-iligan.
4: The fisherman.
3: Aba, taga-tubo di ay ka, ha?
5: You are the fisherman or fisherwoman?
6: Fisherman.
3: O sa may mong gamit mo, palang ring at 300 kabuktaga o saranggat?
6: Itawag nilang sud-sud.
3: Ay, sud-sud.
4: Amin mo na ko ng sud-sud ng mga...
3: Sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-
5: unsa kay nawing?
0: Ala lain kinong gaubugon man ito gaubad o.
3: Taga-taga patukan, matani mo ni kulog sunsun.
0: Mamo to ni dagat ni sila.
3: Lailay mga lang pangalan, lailay pangalan.
0: Lailay pangalan.
3: Sunsun.
0: Ah, wing!
6: Oy!
0: Unsa may kaso?
6: Ah,
3: wait kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso.
6: Wait, kaso.
0: Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait,
3: kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait,
6: kaso. Wait,
3: kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait, kaso. Wait,
6: Bali
3: mang kagwapo mang ko. Kagwapo di ay, oh, so gwapo. Gwapo na kay kay kana we nga ni kuan mang kami nga kami may imong ipahinungod alang kanta ko no ay.
6: Ay, ano?
0: Unsa man maring mo? Motuwad na ko maring kay hulugan na ni 5 ang kanang kuan mo token.
3: Ano kasi sana mo tay. Kuan sa nagtisyo, pahiri sa. Grabe. Munti lang din ay kanahan.
0: Okay, larga na lang diha.
5: Larga, larga, larga.
0: Ayokong tuwan na.
5: Pagkana.
0: Taas mag kayo. Ah, si Wing Wing ay mahala niya.
3: Ika na ay mahala Wing. Sige, Wing, bunal, kayo na mahala. Wing. Shhh, shhh, shhh, shhh, shhh, shhh.
0: elevator, ay di.
3: Weng, kanta na di, weng. Ayaw lang doon kayo kaya, kay sayang ang singko.
0: Hindi pa tsaka kita, kay ako tsaka kanta. Don't have to say it, I don't want to read your mind. Ah, sige na.
3: Ah, weng, weng, akalilang weng ha. Dangon sa lato na, weng. Ah, tong-tong sa slow bewing para maklaro yung matingog, weng.
6: Ay, di maklaro.
3: Oh, ano, klaro. Ah, si, usbo na to.
5: Okay, backward.
6: Unay.
5: Ladies and gentlemen, na weng-weng from Iligan.
3: Weng-weng
5: na
3: lagan.
0: From Tubon, Iligan.
6: Unay.
0: Unahan.

0: Ipit, uy!
1: Marakag ka
0: na. Sa imo man ang signal siguro.
1: Si Kapandol yung magtingog, Weng.
2: Sige. So, Weng, taga-ada kang chance sa Weng na makatimbaya kasi yung mga followers, mga parinti ni mo kay...
0: Oo, okay, gikatawaan maya ka ni Weng mawakin, Weng. Dili daw maklaro kay mura daw gituok.
3: Okay, papay. Okay.
0: Ikaw na bahala ni Wilma, Weng. Ikaw si Agi, ikuan na na. Ah, sige na, timbayain na. Ang imo ang dapat timbayaan. Sige na.
3: Katimbayan kong mga halalang pamilya diri sa Iligan, mga halalang pamilya, mga araraw pamilya sa Bohol, 20th Drekan sa Cagayan de Oro, mga Riambunan sa Bohol.
0: Yes.
3: Para, tiyadayas.
0: Salamat kayo, Weng. Unsa itong, unsa na nga frequency, di yun makita na inyong radyo nga frequency din ha, or unsa man na?
3: Papa, sub 100.
0: Ay, sa Pagadian, yun siya.
2: O sa dial sa Pagadian?
0: Ang Pagadian? Ano sa kanito? Ito?
2: Pamunta na si Stanley Dueñas.
0: Si Dueñas, eh. Bala ba si sa Pagadian na or sa Bukidnon? Nara na siya duha, oy.
2: Nara
0: sa basa kay so, XFM.
2: So, nawala na si Wing Wing. So, laing caller sa mga gusto diya ba na wag nga maring update. Gapin na ito ang linya.
0: Yes.
2: 09663.
0: Kasi ganahan mo mo do it ni Master o ni Erika na anda may lahang mga pultahan.
2: Aba.
0: Abrihi diya maring.
2: Okay na, so...
0: Hello.
2: Kensa ni eh.
0: Hello. Ipalayo ka may sa kuan, sa radio, sa monitor. Ay, burag doon lang kayo. Oh, palayo gamay.
2: Keep distance.
0: Kita ko lang. Layo na.
2: Kensa ni eh.
4: Si Alvin ni Marie.
0: Si Alvin?
2: Ano kayo?
0: O sa manay mo ang kantahon, Alvin?
4: You are the reason.
0: You are the reason. Riyamot, di, sa,
2: you are the reason.
0: Ikaw na, kabalo na siguro ang atong operator, Ana.
2: Si,
0: kisa may mong ganangan na i-do it. Si Erika, kay mo ng idol.
4: Si Daria lang.
2: Si Daria. Daria.
0: Halina mo kahit ang
2: news. Ano naging kakaroon dahil? Ay.
4: Ikaw
2: mo gano'n ang news.
0: Ay. Magkura bang hugas ang gano'ng state of hormones. wala di kaugas kaya wala'y tubig.
2: Sige, Ben, amdangay mo. Amdangay mo ang kagulingon, Ben, kay duwet mo ni Tia Daria ang kagubtan sa Bisayan. Ladies and gentlemen, ang kagubtan sa Bisayan, Tia Daria.
4: Gusto mo maganda si Tukuni.
0: Ang dami, Daria, Albi.
4: There goes my heart of giving. Dumi,
0: malamang. Si Walter. Oh, saan ka sa klase? Saan ka nga rin sundiay na?
2: Kasi katong
0: katama. O saan ka sa klase operator? Di ba nila ma-operator?
2: Ito, you are the reason.
0: Sige,
2: Lisa. Itama.
0: Ikaw si Tepani daw. Ikaw si siguro ano.
2: Ano you're the reason si Tepani?
0: Masige, otro na.
1: Ay, sige. Usap na. Isulti sa kisa yung nakanta. Sige, nakamang ko na nagkanta na you're the reason.
0: Kasi may nagkanta na.
4: Kasuma.
2: Kitama.
1: Ah, kitama. Oh, sige.
2: Patima na.
4: Kitama.
0: Galo pa ba?
4: It's you, my friend, my friend, my friend.

0: Salamat sa mga Alvin, ha. Kay guwapo na na kay Kiyong ni si Alvin.
1: Oh, burag ka na. Burag na sa kanya ngayon. Labahan na sa to. Laundry.
2: Sa laundry?
1: Oo.
2: Nakakuan siya?
1: Oo, oh, napaganan. Patong sa laundry.
2: Wala, oy.
1: Nagtuyok. Oy,
2: Alvin? Alvin? Salamat kay Alvin.
1: Ayun, salamat kay Alvin.
2: Salamat, Bin.
3: Salamat po.
1: So, nakabasig. Naay mo sa ako. Napaka-shoutout.
3: Wala na.
1: Sige, daga kayong salamat.
2: So, laing Osaka Color, mga maring ato tagapagtagad, ato yung mga makaduit si Master and Deta Nini, abriga pa na tuloy.
1: Be, isa man na, be.
2: Tawag lang, tawag.
1: Asa mo ito kami na naman ito yung nag-request?
2: Tawag ka, 0966-306-9569. Og, sunod ani mga higala, ato ano dyo ang masinati na ito. Yes. Ang gipaabot sa tanan kini ato ang live drama, apat sa dili pa. Go, Master.
1: Ato, Master. Sige, timbayaon ko niya ito ang mga viewers dire. Oh, si Joyd Tan. So, shout out in day tanini.
2: Mm-hmm.
1: Ask ko lang, member. Member ba siya sa NMYC? Nga taga Matina. Kaya minsan ako nakadungog, nag-isgot siya sa NYC. Sa Matina.
2: Sa NYC.
1: Circle, saan ay? Young Circle. Youngster Circle.
2: Aba. Ah, saan siya?
1: Si Matina, Youngster Circle.
2: Matina, Young Circle, Young.
1: Ah, basi diba great na to sa kuha? Wala ko kakwala na. Yeah, sa DHA.
2: Sa?
1: DHA daw.
2: DHA?
1: DHA siguro na.
2: DHA o DHA?
1: Talong tol yan, kaya di tatabot, ha? Pati type naman, di mataptan.
2: Bebe.
1: Awan mo lang to yung watching from Mati City.
2: Ay, naku. So, sige, Master. Ay, mukhang tanya.
1: Birahin na na, Master. Kaya, kuha man ito na yung nag-request ng iya kanina. Sa Himayang Hunlak.
2: Ay, Himayang na Hunlak. So, Himayang na Hunlak, mga maring, girequest sa ito ang...
1: Si Luta.
2: Si Luta. Luta Sagid, bakini.
1: Luta Sagid Estrada.
2: Kana, oh, grabe.
1: Inaag ko, naminaw ka karoon, hindi ka magmahay.
2: Luta, Ma'am Luta, ha? Ikaw ha, dagalagag-utang na ko, Ma'am Luta. Kani, katao na ko ni Mantailan yung ka. At ang palapakandaan si Master.
1: Check.
2: Ang pinakangilingig na vokalista sa banda.
1: Taligsik Band.
2: Taligsik Band.
1: Pero sa Taligsik siya lagi ulan.
2: Natunugan man.

0: salamat. Mandahan ko lang. Arnel, kalay pa na ka.
1: Grabe ka.
2: Ano sabi mo, wifi di ay, di ay. Kuhan.
1: Ano, wala ka bayad siguro na.
2: Yung apuhan, magsige, wala siguro na ay kanta, master.
0: Bayad. Grabe, ginamal dito, dyan ang ilang anak di ang kalamata nila nga si Tote. Ibto ng wifi, kabalo ng kanta ka dire.
2: Basta wala ka bayad po siguro.
1: Siyempre, ito ang kanta ni Master, mga maring, at ito ka na ito sa...
2: Sa Santuan Vitamin C. Para lami imong isi?
1: Anak, gyan.
2: Oh, ngisi, gyan ka. Kana mo giskis ba? Kana manggawas imong lagos.
1: Kanapit na matanggal ang...
2: Ayun, palabi kayang pustiso, mga ulog.
1: Ay, nako. Para pabalik mga higala, mo na tagapagtagat kining sa tampong ang ipadagat ni ato ang tulumanuol.
3: Kung ako ikaw!

0: ko sa hubay, be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makamilos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinakong abono. Oh, busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply, Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masagdan ang kasakit sa kong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gud.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Sandown Gold. Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko. Masakit ang katawan ko. Namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na rin ako. Nawawala ang kagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika.

0: taas sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold bay.
0: Ha? Sa Crap Gold na bay? Pansure na bay? Nga no good.
1: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crap Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang nigamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Crap Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Crap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dilit pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crap Gold ba'y?
1: O ba'y, ang Crap Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y, timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabot kasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply.

0: Ayan, balik tama nga man. Ito ang programa. Dinagya po sa XFM Philippines. Yes. Kami gaya po niyan yung mga kagwapang gagubtan sa mga lalaki. Dari sa bayan sa Tagwang. Apan, dili may anak ka dali madala kay kami doon.
1: Dili may mga easy girl.
0: Yes.
1: Tama sa kay easy jeep.
0: Sakto.
1: Yes.
0: Correct.
1: Sa magtaon niya sa mga easy girl kay sa kay easy jeep?
0: Yes. No. So dapat doon nagay tayo mga kwan. Dito pa takagpato.
1: Dating mga qualification.
0: Yes. Natay, yes. Natay ka ng mga qualification yung tama ka.
1: But anyway, so dito na ito ang drama-rama, ang ito ang bugnong lugay nun karoon mga rasa.
2: Nana diri ang sulat di, ay, di na?
1: Nana diri, oh.
0: Ay, muna na.
1: Oh, nana diri.
2: Kumot mo lagi ka na, master.
1: Paya manay, silinlim, minagdalani, damag naglagot, minagdalani, marang sisapot pa, so, ato ani.
2: So, di agi ka din na grab.
1: Agi grab ni.
0: Agi ka din na mga padala di, ay. Bayan lang kanya ito ang drama, mga mali.
1: Sige.
0: Hatod ni kanya ito sa ito ang mga nagkadayaing mga produkto.
1: Ano? Mga nagkadayaing.
2: Makarihan mo mukhang nagkadayaing.
1: Dili na magkadayaing, nagkadaiyang.
0: Nagkadaiyang.
1: Dili na magkadayaing.
0: Ako kaya akong ika-inlabag maayo nga produkto, no? Kay Tanan Manggi. Pero grabe dugi akong inlab aning Santon Gold Coffee Mix.
1: Mura gimingaw na ka kay mura ka sobra bulan na.
2: Okay. Ayaw na pagdahom. Magbantin na lang kaugat itong kung ano ka.
0: Pindihan lang sa ako ang Santon Gold Herbal Tea.
1: Aba!
2: Talagyan ko sa Herbal Tea.
0: Naka-Santon Gold.
1: Naka-Santon Herbal Tea ka.
2: Aba!
0: Naka-Santon Herbal Tea ang
2: uyan. Pero ang gold na ang baso. Yes, golden yellow.
0: Kakardo ba yan yung baso?
2: Kaya patakataka ka diyan. Makuhaan dyan ka dahil.
1: Alas, sige na. Ito na lang sugdan, be.
0: Ani-ana, gingon niri ang ha.
1: Up. Bunal kay nanganal.
0: Dili maaf
1: na ma. Oh.
0: Kaya yun dili ang ha?
1: Matun pa. Okay. Ani yan na. Mga maring, mayong buntag ka ninyong tulo. Kani dili na kumutawag ninyong mga maring kay muraratamog mga apo. Ako si Abloy, 68 anyos. Nagpuyo din sa Mayo Corilla, Davao del Norte. Ang akong suwat karon nga gipadangat sa inyong sibianan kay bahin kini sa akong anak nga si Julio. Kini bataan, pero tingin wagi po ango di bataan. Nakaanak ko o ka nang grabe kasalbahe, sway respeto nga bata. Biyudo na ko mga maring, bisag wa mo nang utana, o gimingaw na sa guga ng tao. Kay dugay-dugay na sa kung wa katilag tao. Apan ka nang mga panahon nga na ko'y mga lakaw, kaoban ako kung pari. Si Pari Pidring, para bang ako nga, mura ba ganing akong anak nga, pwede yung mga taso, ay kanang timing-timingon, ganyan kanang timing mulakaw, timing-timingon, ganyan na ako'y mga importanteng mga panglihukol, ana ba? Di ba na ko kasabot aning mataag yun sa tinuon lang mga maring. Para nyo masamdan kung usag yung ibuot pasabot na yung akong suwat, sugda na to sa sinugdanan o ginaan yung mga pangitabo.

0: 잠깐 브레이. Good morning.
1: 어이 브레이. 내일 브레이.
0: 잠깐만 가이 브레이.
1: 아이, 스틸라 바다스 공으로 브레이. 누가에게 고와
0: 같은 그러면 이제 세스 더 팬. 뭐 빨리 쓰면 못해 이게 빨마시야. 세스 더 팬.
1: 뭐 빨리 세스 더 팬 브레이.
0: 뭐나 세기네 도마 나가 빨리 무슨 뜨거운 올로.
1: 세스 더 팬 뭐나 브레이. 내가 빨리 세스 더 팬.
0: 뭐 뭐냐 아이. 소리 포.
1: Malagyo kina ata pare kay ang pare grabe kayo pare ang anak ko sulyo gabi pare po taas sa tugikan pare gika ko to sa kapalong pare
0: oh
1: sampai
0: ay mga anak ko sulyo o sa kabili ako ha
1: biya ko pare ko pare buhat buhok pare pina ko ka lagi na mga retro sa mga wala na gina buhok pare
0: nabil ko ka na ngayon mga siyawa ng gabi lain pa yato o sa problema pare
1: ano lagi ka kung kuan pare di ko mag di ko ka sabot sa id kuan niya kung anak pare gamay pa kita pare di man na siya nana pero karoon na usap ikay grabe kayo nya may kayo tubag tubag talawa mo gawas na naroon karoon kay gabi kay kanina pa manan ni uli mukao naman po na pare
0: mo pare
1: ay
0: ako na oh pare
1: oh dala pare gawas na pare di gawas na pare
0: pa
1: oy ulio anak
0: eh kwarta bi, mula ako sa kwan, ato ko sa kwan, bikas barangay kay nakunis siya wano niya.
1: Pare, nawar ako pare.
0: Ah, pare.
1: Ah, ulyo.
0: Ano ko si pong anak kay marmag, bili ako kay itsura.
1: Bili ako, ganti, bili ako wag ni bata, pare.
0: Gaya, boy, hindi ba?
1: Ah, ulyo anak.
0: Ayaw ko si pong mga trupa na ko ba, hila ni...
2: Ulyo, tara na!
0: Oh, pre, alin lang kayo. Matag ka di. Sayang, boy.
1: Pare, pa-extra.
0: Ano yung mata, boy?
1: Pa-extra sa tag, pa-bandre na, pre. Kaya yatang lang ako na, pre.
0: Uy, pre. Sakto kayo ka na pang unos mel. Yung mga rin sa kalima,
1: ha? Oo, pre. Ano yung sa kalima? Gatang na si mga... Pre,
0: tubuhan ng 20%. Salamat na. Doon ako. Gaya, pre. Matag, matag, gatag. Kaya, nagilingayot.
1: Stay, Pamino. Ahulyo.
0: Oh,
1: ayaw, ayaw pagabi do kay kapalo bigas panahon ron do kada ko nagadelikado kay panahon ron
0: hadlog sila may hadlog na ko santa ko yung buto nila
1: ayaw ayaw ikaw ay pagini ay pagini so
3: bait ay nasi do kay do kay la bait langay ka dai
0: oh na na pagina ko sumuka po hindi na sing
1: sing sige pagamping dito pagamping pagamping
0: pare ang imong anak perting kuyaw hilas kayo pare.
1: Tama pa rin. Tama ako no, kupa rin na ito pa rin. Abot ka ni Bugindan pa rin. Itong nindot mo ito yung purial pa. Fertilizer nga gamit pa rin. Pare! Tayo rin! Isko! Pare isko! Pare isko! Pare isko! Ano na rin? Maka niyo pa rin.
4: Busya mo!
1: Pare!
4: May mga kirada din rin niya eh.
1: Kasi, kumusta ko rin mong fertilizer pa rin?
4: Ah, sinawan-dawan. Tim ka sa bunga.
0: Uy, pare! Nino tayo mo ang mga papangumag haroon!
4: Dako ko, garbis!
1: Pare! Pare, mautangan na niya, pare. May mahal mo. Ay, tali. Anak, pare mo.
4: Bago ko nakapisaro mga mais.
1: Usa man nga, kumusta man pare? Usa man na, okay kayo ang imuang man, pare? Imuang mga binhe, pare? Usa man?
4: Ako kay Bigla Nunirma ko. Bigla Nunirma ko sa Bukil Nun.
1: Gwapo mga?
4: Ah, nindol kayo, sinang bunga, timbasan daon.
0: Ayaw naman.
1: Mo, pare.
4: Mula mo na yung kwarta na kagpagkagin.
1: Pare, pare. Pasensya kayo, pare. Pahita lang yung kinabuhi. Ah, pare. Ako, pare, ba? Masalamat yung pare nga na mo, pare. Inom sa buka, pare. Nagtimla ko kape, pare.
0: Uy, wasa pa ng kapihan, eh.
1: Santon, Santon Gold Coffee Mix ni, pare. Kapo kayo.
0: Ay, kung kilara, mura mo lang itom ni.
1: Eh, pare, gata din ni Juan Milbin. Gata din ni Milbin.
0: Okay kayo ni.
1: Pare, gani nga. Mula gina akong problema ron, pare. Kung anak ba, may gani. Kay, kung wala ba, pare. Siguro, pare, ba? Utong na ko rin, pare. Grabe, bataa lagi pare, oy.
4: Mga bata nun ron, hindi masabot sa mga batasan. Ako bitaw, kinikong anak na ko, kinikong anak na ko si Jotan.
1: Oh, kaya si Jonathan?
4: Kining taga Mati magkapuyonis, siya Mati. Ako lagi nang Tubayan na ako kay Lison, magkag masanta ko na ko.
1: Ayaw pare, ayaw pare. Kaya nagkapinagaan, pangumabi ka pare. Yun niya, ayaw mong pangumani. Kumusta yung pangumani ulit pare?
4: Alindot kayo, sinaw daw din.
1: Pare, grabe kay pareho doon, pare, doon pareho. Salamat, pare.
0: Grabe kayo kay pare. Bilog ko na itong kumpare. Biglan na sa mga kinood.
4: Pagtun ako kay basing manghulam na punong sapin ako.
1: Pare, salamat kay pare.
2: Buti ba, salamat yung kita yun.
0: Pare, basta ba itong mga tirada ka rin sa usog patagbunburon?
2: Pare, usog patagbunburon, pare. Balintis na dito, pare.
0: Ay, ako may masugun.
2: Ako bumalit, ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ika

0: Yo! Basig, pala yung papaan mo, diba?
1: Lagi na mo ko, lagi. Hadlok
0: ko. Basig,
1: papagamay.
0: Alam mo na yung mga mati na lawan.
1: Ay mo, alam mo, sige ko, ano? Alam mo, sige ka pala ka, kopi.
0: Asal to chicks dalani mo, namagoy, namagoy chicks mo dalani mo.
1: Asal? Ay, yung pas na, wig, pagkatakilin ako na sa punuan saging.
0: Asal na to ron?
1: Asal mo, segunda ka?
0: Segunda ako na ko.
2: Matayin ka, pre?
0: Wag mo yung label ato.
1: Dili lang, pero...
2: Abarkada ka na ito, rao, inon niya.
1: O, pasya kahugas, o, gira mo.
0: Ikaw na lang, pre, ikaw na lang, pre.
2: Dili pa ko, pre, white topic and CR.
0: White topic and CR,
2: pre.
1: O, pre,
2: na imong
0: papa. Laim ni mong uya, pre, kaya di mo na ganahanong ka na... Pag mag-inom, dili pwede majirjiram, mugin na iya, pre.
1: Mugin na iya.
0: Mugin na iya.
1: Ako mga nang training, god.
2: Ay, mo na ito, uya, bulyo?
1: Di, uya, boy, sa uyab.
2: Di ba na uyab, daw?
1: Kung saan mo kumangpon na uyab ko, uyab. Kada mga bayad ay akong ipang tirahan ako.
0: Piktosan na to.
1: Di na ko na uyab.
0: Piktosan na to, saman.
2: Ah, sige, patira mo na siya.
1: Ikaw ba?
0: Mugasin siya dito.
1: Ako may mugas, ikaw mukuan, ikaw may mugas.
0: Basi mo sukalan pa yung papa, di ba?
1: Di na lagi.
0: Sabang ay tagabihin
1: na lang tayo.
2: Alas 11 siya, pita rastuso. Alas 11 siya, kung tindi na pila.
1: Anong mahadlog mo? Ako, maning bayang anak bang ko.
2: Uy!
1: Tiwas kong talag inom itong gitao.
2: Pag sure ha, bantay ka lang niya.
1: Inom mo niya. Hadlok, magkani nga. Ako, maning bayang dito rin. Hadlok, mga papa na ako, gamay na nagbatiis.
3: Uy,
2: papa ni mo, pre.
1: Ay, relax na mo, ako'y bahala.
4: Call, may gabi, call.
3: Grabe, bagbudo.
4: Call si Hot Call.
0: Call, shot call, para nilig ka makakuano ni Mabungol, call.
1: Ay, ano, pinuma, kayo, pinuma rin ako na.
3: Dari, halyo, alira ko dari.
1: Saan pa?
3: Ikaw ba?
1: Nalina rin, dari.
3: Rapi, bud mo, saan mo, rasar ka ba, lupi, abong kaning lugar na to, dari, tungtong na ni Galas, just mingaw na kayo. Saba kayo, budo.
1: Sa may problema na mga silingan, dari. Ano, masuko man sila, nga, sila gari magkabaw, sa mga dlaon po, masigbidyoki, meron ba mga kapong tingog. Mga bati, ano, magig... Ay, ko kuan ko ano pa sa puton ko rin ko, Bob.
3: Pa, sayo. Ay, kalma lang.
1: Ano mga silingan nun yan?
3: Anong nila yung mga pabuyag na ako? Uso mo rin kong purpose, ano yun di ay?
0: Pasin na siguro, Bob.
4: Yo, pato na, Bob. Yo, suko naman kayo papa ni Mario.
1: Ay.
4: Awa. Pasyata sa mga isa, Bob. One for the road.
1: One road, tagay. Ah,
0: may pa,
4: Bob. Manurot ng pod, labi pa rito, ano.
1: Hindi na, Bob. Wala yung segunda, kay hurot na.
4: Nito ba, napamalagi, nagtubil pa malagi ka?
1: Tubig na ni.
4: Tubig na din ako na lang inumon.
1: Inumon lang.
4: At tanan lang mi kay imong papa wa.
1: Okay, og malata ang tiwas
4: og lagi tinanawan.
1: Ato to sa kuan sa bigas purok.
3: Smoke.
4: Okay, please ka pirino.
1: Sa smoke kang papa oi sig pang
3: pirino. Pirino. Sa bang kang ano di mangga mo.
1: Nakaw na ko mga amigo na ko.
3: Ngano dili mangga batuo na ko.
1: Sa batuo na ko sa may gibuhat ako nag sa manay ko pa.
3: Sige lang kag sige kag lag.
1: Ngano sa may batuo na ko.
3: Okay ka lang ang trabaho. Okay ka, talawal ka.
1: Trabaho?
3: Senior hire ka taman?
1: Ano man trabaho mo ko, buhay-buhayan ang mga kumpanya.
3: Grabe ka mga tubag-tubag si mga mando.
1: Ay sus.
3: Okay, respeto, respeto, respeto, respeto, respeto.
1: Kanya, ikaw, naka-respeto sa kwa? Ikaw, amahan mo, sukul ka, nagba?
3: Kakuyaw ni mo manulti. Wajog ka lang, tanaw do. Kung unsang ako sakripisyo diyan ni mo.
1: Ay sus.
3: Katong gamay pa ka.
1: Ay, manong i-attack sa kwan!
3: Katong ituli ka! Katong ikalibanga ka! Nagsakit ka!
1: Imo na pong balikan ang mga nga ng istorya. Istorya na po din mo na siya mo. Sus, kung plano ni mo kaya'to nga di kwan, imo na akong hihatag silingan! Imo na akong hihihwan doon sa mga bahayang punang takip! Sa mukha mga kanako! Kwanta ako kay anak ko ni mo! Let's say!

maring inalang kasalbahes din akong anak. Kaway respeto sa ginikanan. Siro kung buhay pa itong ako ang asawa. Kuha pa ito na ito na kong lansang napatatoron. Nayusakaan lang na maring okay, panahon nga kanyang magsampok na yung mag... So karoon ba ni kayo, nagkaman na siyang mga manok. Magtapok ni sila diya sa mulataran. Kawa ba na iyang mga barkada? Kaya ako nagpanday ko dito. Huwag nila ni mga panghitabo.

0: ni. Asam ni.
1: Oh, lepas gini aku boleh tindak gini.
0: Ah, Holy. Holy, ada. Holy.
2: Prek, apa kena aku menok dalam prek?
0: Eh, bang. Sao, bang aku ni pag... Paglansang speakers ka ba may magunit diri sa...
1: Sao ka ko rin, ayaw.
2: Okay, okay, okay.
0: Gawso lang ko, B.
2: Oo, kayo, kayo, man. Sinyalis na.
0: Holy. Ito.
2: Eh, prek, papanin mo, prek.
3: Eh, susunay mo.
0: Nagsabong
3: mi diri oi mo disebut
0: anak usaw man ako na nga ba magtabang nako dito pitik uwang na bay ako sa sinta na bayad nako
3: ug man na oi mara ug man na kay
0: sa usaw man ani mo nga wala man dai ka tapta na lang bungbong dia usaw man ani mo
3: ara ah, magkuba na oi lumag lumag buhat balay di ligon
0: kay kung dito pa dalag buyo dito sa mati city usaw man na lan malihin naman ta diri
3: mo lagi na akong gingon mo nga diun ta ta mabalin balhin. Kini hapit naman lukop ni Pilipinas at balik-balik puyo ba? Tungo di mo wakan. Wakan saktong pundasyon. Atay.
0: Bastos kang pagkaanak.
3: Gisagpa.
2: Pre, ito siya yung piling. Di madayon na ito ang kwanan eh.
3: Gisagpa ko di mo pakatumangan sa mga amigo.
0: Kaya patasar kang magkabasa. Ikaw. Imo akong amahan.
3: Nag-ahago o rin kagsagpa sa kuwang tumangan mo sa mga amigo.
0: Ikaw naging respeto si magmahan. Dili ka pagtubag-tubag! Burkinto ka nako!
3: Kaya ano? Nagkabaho ba ka ganun masuko ko ni mo?
0: Ganun masuko ka nako?
3: Wapak ka ng hubog-hubog ka niyan to! Dili on sa mamatay akong inahan!
0: Oh! Ayaw ni ma! Tungon sa sige kong inom! Sultihan na ka! Kay kuwa ko ni... Kay kuwa ko ni sunog inom! Hagbayar mi nagbulag si mong imahan! Ay inahan!
3: May ah. Pagkagbulag mo! Ugwak mo na tao! Kasi na tao ko ko rin na pobre!
0: Kaya balo ba ka? Kapalo ka nga nung sige kong inom! Kaya para magwapa ang imong inahan sa kumananaw! Uy, ako rin mahayo ko ni mo!
3: Kapalo ba ka nga nung si mama nga nagsige ng pagpakawa ng atiman sa kagulingon?
0: Meron kayo nung magkara!
3: Tungkol kayo din sa gusto magkita si mong naong!
0: Sa to pa pareha, may huna-huna sa imong inahan! Ikaw nga, anak ka ka! Dapat ikaw ang... Burispido na ko! Magsika ko manuban ng mga amigo ni mga hapit na gina na matanggal ang marpil, ala? Doon na naging kalito kong F!
2: Pre, bata na may pre! Yung papa na, isip kayo, upaor ba kayo?
0: Dalawa, natagdan ka na!
4: Pre, continue na
2: ko. Pre, sila ang kaya ulang ko!
4: Sa mukha, ganyan mo...
0: Di pala... Kung sabay kong gusto!
3: Di pala ka na ako, ama, nagbay talaga ang isang tako!
2: Upaor, upaor!
3: Agay! Isang pa na pong
0: gano'n. Magka-istorya ka na kuha na?
3: Magka-baho ba ka?
0: Ngayon siya!
3: Bahalang imo kung pasakit ang istorya. Alam ka pa ka kung
2: Ayaw ba?
0: Kuha ka na. Muli ka ay mangga! Muli ka ay mangga! Usbo na ko. Ikaw mataka ka. Julio, imo akong amahan! Ugdili ko ni mudungan sa pag-anak. Timan ikini. Kapag puno ng salo, kailangan kalusing.
3: Diyan ka na! Diyan na ka, kamulang ka upo ko! Samok, may malaya rin!

0: sapot kay.
1: No sa nang no pre.
0: Eh,
1: lagom lagi demo ng ilaw mata nimo.
0: Lagom gyud no, isulti pag nimo. Ora nag kay mitong lutong.
1: Yag, yung sabi kay imong papa pre.
0: Sugmag kong papa pre, sagpa kong ngaping.
1: Wala kang sukol. Ingon kay isug ka.
0: Sukol niya.
1: Mama si isug imong papa kay.
0: Sige takin og pinuti sa mo ni pagsukol na.
1: Gitaguan ang tanin mo kay mo mo nito pre. Pero ano pre, hubang kay mata pre. Pero kiyot kay katangan pre.
0: Samo kay kong papa.
1: O saan mo nakasamok pre?
0: Mabot rin yung panahon nga suklan ako siya. O ba siya kamalo ba nga? Dusi Paris ko.
1: Dusi Paris?
0: Oh.
1: Ay, sambal labi, sambal labi.
0: Ay, hindi ko eh.
1: Ano naman? O saan ito pag-ibawag Dusi Paris?
0: Isa raman ka kung dusi mo.
1: Toon pod, toon pod.
0: Ah, sabot ka sa kong papa eh.
1: Ya, pre.
0: Sige, si pamadlo, mura pag perfecto.
1: Ya, pre, eto manog ya. Ay, saan din mo papa rin?
0: Kuha ni papa, gi-dispose.
2: Bawa yung pagtuktok dyan ba ni April na niya?
1: Pre, pre! Kinainas ako, pre! Nako yung ton, tapo ko yung ton!
0: Pre, pre, ikaw na to, pre!
1: Pre, patayin na, pre! Imong bata, pre! Kiyot ka, ka, pre!
0: Nag-inom na saan mo? Sa ngadlawa itong hantak sa New Corillia!
1: Ano ko niya hapon to? Niya, bata mo ulit! Ayaw, lukay, pre, ha?
0: Oo, oo, oo! Alam, sana may mong tuyo pa? Kabulo, beggar!
2: Grabe, no? Grabe ni Molyo. Bago na tayo nag-istoryana eh, nag-inom na saan ka nire?
0: Nag-mura mo lingaw na mo.
2: Nagdala!
0: Umayin na lang ni
2: Nagdala pa yung kauban!
0: Alam nga naman, mag-inom ko ako rin sa muro ko, kung saan ko mga biyudo.
1: Pre, balik ko pre! Siyatsa ko pa si last, last, pre, last. Siyatsa, siyatsa.
0: Ako ka, gini mo yung nanon pre, no?
1: One, nang gina one for the road, pre.
0: Turo-turo, hindi mo nang shock tong.
1: Call, siyat call.
2: Gani mong kauban
1: mo. Bye-bye, call.
2: Kali mong kauban mo. Mingol, mingol ning kauban ni mo. Tanawa sige kung manupan ni mong kauban. Muna na takdal ka muna ng mingol. Di na ka mamina sa istorya.
1: Ayaw to na, pre!
0: Mung ko'y angay paminaon ni mo. O ako'y angay paminaon. O ako'y angay paminaon. O sanay ka lang. O ako'y angay paminaon. Sige na kagparot yan ako. Muna po kagalay mga ama yung binuhatan.
2: Usap niya eh!
0: Kagamayo pa kagamahan. Napaskwila ko ni mong tarong.
2: Oh!
0: Muna karon na human ako! Si Ganyer lang!
2: Bona yung isukma din ako!
0: Ha? Kaya usap naman eh!
2: Kaya kung apa ka na naman yabas! Ah! Wapa ni mo itong itunaw itong chok sa inyong iskulahan! Napaka nito'y record nga imong gibaklat mo maestra!
0: Nakabawal ka na pa!
2: Kaya karon eh, bawo ka. Ano mo tanda ka sa kuwang alwag at kami iskula? Wala na yung iskula mo, dawat ni mo! Kaya na baniyog na ka rin ka, mamaklaray ka dako!
0: Sa PE, magutong nga teacher.

0: ng vitamin C sa isgutan ng panglawas. Tingnan mo naman itingog niya ako mga sounds effect. Pati akong sounds effect, di na mo gana. Di na siya mo cooperate with me. Tungod kay katropa ang Santone Vitamin C adunay orange. Nga sagol niini nga makahatag sa inyo ha o pampaligoon sa inyong bukog o ngipon. So okay ba? O ginatawag nila nga capital o kanang catalyst of all vitamins ha, ang Santone Vitamin C. Tungod ka tropa nga ang produkto nga Santone Vitamin C adun na po'y ginatawag itong oranges, dili lang po'y pagdating tungod kay adun na po'y na yung mangustin nga ginatawag na itong queen of all fruits ka tropa. Vitamin C nga na ay sa mangustin. First time po'y na ako nakadungog. Nailagyan po sa ato ang produktong Santone nga usa ka alkaline base food katropa. Wala kung ako, if I were you, if I'm looking for the right partner on my daily routine, especially when it comes to my daily struggles in life, di gito malikayan niya kung maluya ta physically, it would affect to our responsibility. Muna nga, panindutun o pabaskugun pag ganyan niyo inyong panglawas. Pinaagi sa ato ang produktong Santone Vitamin C, the alkaline Vitamin C katropa. Kaya itong produkto palit sa mga butika nationwide o sa ito ang physical store nga naliubos sa itong istasyon sa Z Plus sa building and open ta from Monday to Sunday except Saturday. Nagapahigayon po tawag free consultation every Sunday 9 to 5 p.m. katropa. Kaban si Doc Bernie and of course ang mga staff sa ubos sila Ma'am Lai, Ma'am Wella o si Sir John Ray na mo abi-abi sa inyo ha o mo entertain sa inyong mga kinahanglanon. Unsa mo kay gidugay-dugay ka tropa? Huwaton pa ba nga magluya? Health is wealth, prevention is better than cure. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ka tropa, X-rated na.
1: Ini ang programang maghatag ng inspirasyon.
2: Babae ka, masigmarit ka.
3: Mas

0: pila lagas, mas pinatibay.
1: Ufa maranas, naamanggag ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ang Santon Plus Gold, naulialig ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kugda ko sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Kalahin para malikayan ang ngit-ngit niya palanaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health with the plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Si Alvin, biker nga sa gig ka subawan. Isip po sa kasay ko is firm gig kong natumar o Premium D3.

kakapoy. Adlib ako ba? Request sa siya. Grabe naman sa iyo. Hi, Crush Reina Chinita. I hope makatawag na ko, Roy. I-comment palihog, crush in your number nga makontak kay mo tawag ko, crush. Mr. Loverboy. Pagaminaw ka ron, Loverboy. Paminawan sa please. 0995-994-6868. 0928-7508-727. Okay? Wala na minaw. Kuha na ko na di ako. Kuha mo ka ng kuha niya. Mga kuha niya. Kuha ba? Pero yung panintamot din haog ka ng rewind. Nara na din ha ako ng giyaw-iyaw. Opo ko'y time nga makakomment kay ka ng akong kamot daghagi na opirit diri. Hello sa imo ha, Javet Arisgado. Good morning. Good morning. Good afternoon. Magpagpaminaw sa imo ha, di. Gae ko sa inyong smart, oh. 0928-7508-727. 0998-99. Okay, moto siya. Kuha na? Huwag ko ni Adli para makuha ni numero. Para gito sa imo agyo din. Ana, dyan ko ka-dedicated. Chika kaayo. Ako ragun. Hindi lang mangaan. I can't see kagawad kay kanang naglibat-libat ang mga kumata diri kay ayaw nagkuhan siya yun pa-request na siya niya akong mata din naglibat-libat kaya ano nagpa-request naman saan siya anak ba I can't see ka di ba may balaan kung naglibat-libat akong mata diri kay dala ko amin dala minalita man ako kaya naminaw raman kasarad may sa di si kagawad Christian ay kay murag tagaud to man as gawa gawad to man ga-drive og kuan. Gawad to ga-drive og sakyanan. Naipog tao. LDR man siya. Dili pwedeng tao. Sayop. Anyway. Wait lang, babe. Before tamong kuan sa tong advertise, be chikahan tamo sa tong X-rated. At ang X-rated drama. Oo, sa mga hindi nyo pa alam, ano na namang chika today? Well, depende man sa mood diri sa to mga letter sender. Oo, atong letter sender din hi. Babae na pud ni. Atong letter sender, bahay niya sa iyang gugma. Uy, sige dala tayong gugma ni adlo-adlo, nalang dyan ko ani mag-atubang. Pwede talikdan na pud. Unsa may buhaton nimo kung biyaan ka sa imong tao sa tao nga imong gigugma apan kung panahon na nga ikaw na ka move on mobalik siya balikan pa ba nimo o dili na depende DJ mo nang topic nga to today wala'y murag flow sa istorya ani atong letter sender mo nang gusto niyo may bawaan gano'n unsa ba siya nahitabuan ang letter sender diyan niya may balaan po ang taon, ha? Ang taon lang.

gibasa na ko daan ang letter, ano ko, ah, okay, tama, gudi ay. Maglibog, gudi ay siya. Oo, swerte ka rin mga tao nga maglibog ka kung kisa ilang pilion. Maglibog kung sa kadaghan sa ilang pilion nun. Kaya kami, aning, ako aning way ang pilian. Saan naman yun? Ako aning walay choy. Muna mo kayong kag, ano ang gagawin? Anyways, mga katropa, sa tagag panahon ng oras, ito pipila ka mga pahinom dumabalik tatawtaw sa programang X-Rated. Ayun, listen yung mga radyo o pabilin sa pagpaminaw kaya mag-uban-ubantahan to alas 3 sa kahapunan. Di lang gapon. Kaya nga mag-uwi. Sa 80.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting.

0: Ericlorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Samton Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga ibate. Pag tumagit mo og Samton Plus Gold, akong mama gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Samton Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Samton Plus Gold ug Samton Vitamin C.
2: Samton Plus

0: Happy anniversary, Sir Melchon.
1: Sabi na mo, paspas kayo ang pagdagan sa panahon, sa 1 year na ang atong relasyon.
0: Oh, Melchon. O, maghinao

0: country mama dito. Pero, di mo ko magdugay. Mga lima kabuwan ako dito. Mabalik ako dayon. Nga, nga lumilag man ka. Mabalik pa man ko.
1: Kuan ba? Basik magita pa dito lain.
0: Erika, di namin tabo. Oh, basit ikaw yun noon. Basit ilisan ko ni mo.
1: Hindi ka na mahitabo, Miljunoy.

0: iwan si Mel dyan sa Manila. Huwag mo na kinimik ulit.
1: Abutan na ni Kao eh.
0: Ay, gugma. Paabutan ka di mo? Balag unsa ka dugay?

0: Ni gawas sa yun ang kamatuuran. Nagsigi kapag dinay-dinay, huwag ka magpuyap-puyap. Pero on sa manero, ha?
1: Gibuang lang minimo si mama nimo, Erica.
2: Masalo ako ninyo, ma'am. Pero madugang kung mabutukan ninyo sa tinuod.
0: Ambo, kayo ni mong anak ka.
1: Onya karon, kasakitan ka na.
2: Masabi akong buwasan, anima. Pa, ano ba himtan ako si Jill Joy? Masaman.

0: dinilisod ang pagsumpay sa naputol at relasyon. Tungki, huwag tayo problema sa ato managbuwag. Mga katuning uliol.
1: Sorry, Randy. Pero magpaabot ko ni... Pero magpaabot ko ni Milton. Magpaabot ko niya.
0: Ay, ikaw. Basta kay... Niyara ko kalunay sa makilid, ha? Andam na kong Tagalog.

0: salamat kay gidawat ko ni mo og balik. Og yatagi ko ni mo og blaing luna sa imo kasing-kasing.
1: Randy.
0: Hinaot pa kong tanga. Kita gid ang magkadayon ng santo.
1: Randy.

0: pinakuog. Hindi ka na mabalik.
1: Eh, saan din mo? Mabalik, di ba?
0: Melchon.
1: Sorry, nagkagayo. Doon na lang kayo na itabo na ko.

akong problema karon, DJ. Naglibog ko kung unsa man ang akong buhaton. O kinsa man ang akong iligon. Nahigugman ako pagbalik ni Randy. Pero unsaon man ni nako nga. Nahigugma man sab ko ni Meljun. Og dugay ra kong nangandoy nga mabalik siya. Kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, kinsa man ang inyong pilion. Angay ba na akong tuhuan si Meljun nga dugay na nga? Nga dugay ni balik? Kamatod pa niya nasakit ang iyang uyuan. Ngayang giistaran dito sa Manila. Naglibog ko, ani karon kung unsa man ang akong pilion. Si Meljun o si Randy. Hangtod karon, wala pa ko kahibaw. Wala pa kahibaw si Meljun. Uyab sabi ni Randy. Kay paasinyag, mobiha siya. Palihog tambagi ko, DJRC. Palihog lamdagi ko sa akong gikalibgan karon.

ginaot tuntat nga dili na ko sila mapasakitan. Hinaot nga na ako'y solusyon sa akong problema. Kung mahimo lang, DJ, duha nga akong kasing-kasing. Ako si Erica, huwag din hinang kuto mga kong extra-rated story.

0: Ay,
1: dalawang puso ko, hindi na sana malibog pa. Actually, may resolution na ako doon. Pero dili tama ko na una kay naman tay mga katropa nga anda mo tambag para sa imo Erica. So let's see kung unsa ilang chika. Open na nga tong linya para sa ato ang mga caller 0995-994-6868 0928-5508-727. Gamay na lang oras, so I think up until 40, 2:40 ko muna dawat to call. So you have to call, unsa? Unsa ni siya? Ano yun? Kasi problema niya akong technician, eh. Chat-chat lang ta, Jai. Ah, okay. Hello, DJ RC.
2: Ayan.
1: Yeah.
2: Hindi
1: siya rin na. Yeah.
2: Hindi siya guwapang super star.
1: That is true.
2: Oo. Hindi na wala
1: nagkunin
2: mo
1: ugma. Yes, wala ta ugma. Magpahuway sa tagamay. Eh, kay kapoy biya po dahi. Actually, pahuway ako sa radyo ugma, pero sa laing butang wala.
2: Pero sa laing butang.
1: Grabe ang pahuway. Yes. Kaya walang tulugay para magkapera. Diba?
2: Ang good.
1: Anyway, hindi na ako nagayon kay Alas 2 Scrum. Tantay 4 naman, Miss M. Unsa may. Dali na, solbaro niyang problema, no? Paminaw ni mo. Or ako lang hunang-huna, Nika. Wala mo kasi ang sitwasyon.
2: Ako alam. Kung ako lang, Ana. Ato po, atong unang nakabuak sa kong pakwan.
1: Ah, okay.
2: Okay, nakapa na niya. Mahimok man ang away nila katong ikaduha, katong
1: mandi. Si Randy, o. Oh.
2: Panilabot niya, di naman, Virgin. So, di ko andyan akong piliyon atong iljan.
1: So, ang basihan, tungki sa'yo nakabugha?
2: Kung siya ay nakabugha niya, lahat pa man diya po niya, ayaw po da nang panang magkuhan ka duwa, uy, makapikasan ba, taong kaana.
1: Oh, ayaw na pagduwa-duwa, day. Share-share lang daw ta.
2: Yeah, seryoso man ka itong first ni mo nga uyab, binibalik magit siya para ni mo. So, baliki sa siya.
1: Ah.
2: Yung may una nakakuha ni mo.
1: Baliki daw, day, kay mo man day una nakakuha ni mo, day.
2: Yeah, lapaman po ni mo siya. Para na ako lang na, ha? Amot lang ka sa uban.
1: Oo, kada day, kung... Actually, kung di lang ka maging selfish, Erica, no? Masulbad yun siya, like... It's not that. Dito para sa kuha, dahil na kinasulbaron mo. Isay bukat, isay bukat.
2: Dali naman po, sulbaron. Kaso lang, nangita lang sa advice kay. Ilang pa mong gusto niya?
1: Oo, 23. Kaya ang edad, 23.
2: Wala pa ni Ikwan ba? Wala pa siguro ganun ni Waikan on.
1: 20. Oo, 20. Baiti ang
2: edad. Pero sa unang panahon, pwede na magmagminyo ang mga easy edad. Pero karon kay...
1: Yes,
2: right. Improving sa gadget ang mga kapatalunan.
1: Hmm.
2: Yeah. Basta, mawala to sa ako. Alam ka ba,
1: yes, alright.
2: Ito yung unang nakabuak sa pakwan, may akuan niya. Lahat pa man niya. Ibalik ba yung agyot
1: siya? Sila ito nakabuak ni mo, day.
2: Ha?
1: Yan na ako. Inang ba nga, sila ang unang nakabuak ni mo.
2: Kaya yun akong unang iliyo?
1: Ayaw gitong dili ni buak, no?
2: Ako alam sabi na, amot lang ka sa uban, pero para na ako lang. Mara to ako, ah.
1: Thank you, Miss M. Ayan, salamat, Miss M. Naminaw ka na iku. Ano?
2: Ay lang kami, Gino Gabriel, ang tao nga kung di kami ngawan of Mrs. Emily Flores Mayong hapon.
1: Yes. Mayong pagpaminaw sa ilaha po. Thank you so much, Miss M. Katropa mo.
2: Exciting.
1: Ayan. Ala, grabe.
3: Exciting.
1: Ayan. Sabi na kung ako'y mapindod sa katong ah. Siya naman na yung automatic. Volunteer. Ano, volunteer lang yun. Best in volunteer man akong kumari. Yan. Sige, open nga pa itong linya ha. 0928-55087.

0: salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama. Ilabi na ni mo DJ Chinita. Gikan kay Kuya Noel. Si Kuya Noel, isa niya sa mga dramaturgo nato sa tong drama. Hello po DJ Chinita. Pa-shoutout diri sa Toyota Mabolo. Sipa kaayo ka diri. Amping always from Junso Kwahe. Salamat. O, sige ba kung agi-agi din ha? Oo. O, say, mag-walking may kuya? Hapon or what? Napamunamina po mo diha. Shoutout kay Kuan. Kalimot mo ko sa iyang pangalan. Shoutout kay Shano Bayarcal. Hello po, good afternoon. Pa-shoutout ko sa Bayarcal family from Minolas, Barili. O, yung maraguyuan man ni DJ Brian. Jovet Arisgado, may pagpaminaw sa inyo ha. Salamat. Sa mga listener nato diri sa Facebook Live, tambagi sa dinyo tong letter sender. Ay, araw po na siya mabakrid ba? Oh, araw na asay kuwain. Nasa mabalik-balikan. Hello, Chons Katipay. Are we live? Are we? Kagwapa ni Erica, lami pa og problema. Og sa asa ka malipay dito ka, ihatag na lang ng isa. Bitaw. Ano man sad na. Oh, while biyahe, madas magtaan ni sala ni DJ RC. Grabe naman po, eh. Riyaw daw, huwag kita pula naman kita. Riyaw, oh, kagana. Manakita ko pang tinabi. Sala pa na po. Napay pina-request. Baliki DJ. Patilawag yapon kay mubura ang kinabuhi. Libog in Tagalog. Libog in Bisaya. Confused. Pero ang libog in Tagalog, wa nasud na. Mayroon ha po yung DJ, Doc JJ og DJ Guapa, ni delicate ko chat ni mo kay Mingaw ko, ni mo og always ni exciting dri sa Andrews, oh. Hello? Ang number 0928-0855-727. Tama ba ko? 0928-55. Basta na kung tarong pika, basta masipiat na sa good din ni Muray. Murahin nung na. Of course, we're gonna check the ano. Tawagan ni the right number. Hayaan niyo kong hanapin siya. Uy, naku. Ayan, 0928-55-08-727. Muna nga number, ha? 0928-55-08-727. Sa kadagang pwede niya piliyon nga problema, kanagyod ang iyang napilian, pwede man ta siya mapublima sa laing butang anong kanagyod. Ay, ako kabalo. Oh, hello, may hapon.
1: Hello?
0: Hello? Iya,

0: sa oy?
1: Si Chong Dere is okay.
0: Chong Katipay?
1: Yes, I'm...
0: Grabe naman kayo. Grabe naman kayo hanggang dito. Huwag mo sabihin may a-advise ka. Dapat may ma-advise ka sa letter sender natin. Ano ba, Chong?
1: Yes, yes. Well, actually, charging about... sorry, ang... Sa'yo, ang LGK na pa?
0: Actually, ako galing ganong... Ani lang ta magbuot, kaya magkinabuhin. Ito, masakon mo na.
1: You know, nakakagay, kagaling yung situation niya, dito siya tupuhin. Pero, pinag-ibita, may siya na rin siya. No? Ito. Ang priority niya, kung kita mas bukat,
0: yun. Drew!
1: Basically, yung na-test mo ang tao to up and down, you know, kita niya na aliyah.
0: Ito ni Uban, yun niya ba? Wa siya gibiyaan? Yes. Ano ba?
1: Yes.
0: Pa?
1: Kung ginsagin yung na-test to ups and downs niya, kung kinsay na-ask yung mood, maura yun na. Maura sila akong hand.
0: Ayan. Huwag ka ba lubang ama? Yung pwede ka mo advice yung ay.
1: Actually, hindi. Kailangan siya kumag-dito.
0: Ay, ka na. Oo. So, best in advice, yung kapulihik sa kudirios. Pulihin lang sa kudirios. Ayan. Thank you so much. Uy, salamat sa pagtawag. Ha. Ma-appreciate na kuni.
1: Thank you. Wala si Kato.
0: Kaya
1: hindi
0: ka pa yung
1: laban
0: lang. Kaya naman ang
1: movie, grabe.
0: Hindi, kumusta?
1: Ah,
0: kumusta
1: man
0: ang movie?
1: Grabe, hindi kayo. Bakla na-tomba.
0: Ah, salamat. Salamat in taon.
1: Ito acting dito.
0: Ah, pero ba kung acting dito, ay, walang may choice. Wala na choice, Chong. Oh, thank you so much. Salamat kaayo. For more movie pa for us. Atangin ninyo ako mga button pang project. Bida-bida ba yan? Thank you kaayo, Chong. Chong, katropa mo.
1: Exciting!
0: That was Chong. Actually, isa na sa ako mga kuwain din hi, mga nag-guest na rin sa programang Tatak Lokal. Thank you kaayo, Chong, for showing up. Maka-appreciate mo sa tagmang ina anyway. Ayan. Anyways, mga katropa, dapat isa ka-caller. Wala na, imong ikutluan mo. Nakasuhod siya, wala. Agipalong niya. Mark, naasapi kasi niya. Madugog ako. Hello! May karo niya. Hello? Hello? Ano ba? Hello? Hey. Hey. How are you? What's up? Madugog na ako akong background. Ay, naminaw ka na. Ito ay may hapon. Kasi sa mani.
2: Kasi ko ano si Mr. Loverboy.
0: Ha?
2: Mr. Loverboy.
0: Uy, Loverboy. So, liver lover. Boy. Yes, Loverboy.
2: Yung number na, kuha na ako.
0: Okay na. Sige, tambagin na itong letter sender na yun.
2: Dito, kuha na akong ikatambag nung kada kan tinuagit kung kinsa ginang gigugman dyan. Nilang doha kay mamanigingan sa Biblia nga unang Korinto 3:17 nga ang gugma hindi lang ira siya kung ano yung kalipay. So, sa'yo naman na, dili ka dapat maglibog. Tagayag tayo ng kong kagalingon nga makahuna-huna at yung pray to God. Then, mas I agree to Ms. M na mas may siguro nga ato kasi nung first love kay mamagitan ng higog mo. Dasan pa nimo, dasan pa turo yung kong higog mo si Richard, pero dapat mag-be-honest na pag kasi mag-uling kay mamanigin yung mga aron respeto sa mga tao, respeto ko na yung kagalingan. To be honest, nga to ni Richard.
0: To be honest.
2: Pwede yata si Marjorie nga tinawagin naman ang gimahal sa mga tayo naka-post guys.
0: Kan. Okay. Naka-post guys.
2: Salamat guys.
0: Ayan. Naka-post guys sa dapat post na guyon.
2: Salamat guys.
0: Ayan, thank you kaayo. Thank you kaayo. Lover boy all the way. Asa taga si lover boy no naman?
2: From Dumanhog, Cebu.
0: Dumanhog, Cebu. Ayan, all the way from Dumanhog. Salamat. O sige na asa Dumanhog, lami ang ang color?
3: Ang
0: color. Boy.
2: Lami ang kwan, lami ang tanang palito na.
0: Sige. Sige, makala ako niya o ka ng Dumanhog, magpaihaw kong Bisaya ang manok, anak. Thank you, thank you, kaayo, lover boy, all the way from Dumanhog, Cebu, and close, yes. Katropa mo,
3: Exciting!
0: Pinagandaan talaga nila na ano. Pinagandaan talaga nila na mag-ganun-ganun. Kasi effort na sila. I-close na to atong linya mga katropa. 3 minuto na lang. Una mo itong alas 12:50. And yes, katropa. Yes, for you, Day Erica. Choose who's the most kuan, most lamang sa imong kasing-kasing nga paminaw nimo adila paminaw magsugod jud ka sa imong heart. Your heart know actually what you want and who you want. Dili na kinahanglan nga malibog ka. It's just nalibog ka because you are somehow feeling natay batasan sa tamagod niya. We felt like the urge of taking everything because we scared of losing things. Magmahay ka. But at the end of the day, dili kinahang lang magmahay kung nakay piliun o sa mas magmahay ka kung ikaw dalo sirok suro sa ilunggo pa na sungakan. Oo, mo nang amo ta na pag ano lang pag isa lang kita na. Oo, idya mo sina ana ba. Oo, para okay ra gyud, okay ra. Oo, dili kay na mag tanan na lang imo. Mo nang galibog ka kin hadlok mag ug mahutdan. Sakit ni istorya ni pero yes. Hadlok mag ug nga what if sayangan ka ni kuan sayang ka. No. Pag inanay mong mindset but pa sa butula ka na gugma na nila. You are just choosing them because it gives you availability and of course ang imong una nga na diyan nimo nakuha ang imong relevance. So sorry to tell you ha pero that's how I see you. Mo nang sorry na lang daan. Isa pag maingon ka o kinsa manggid sa ilang duha. O kinsa manggid mas bugat sa ilang duha. I don't know, ha? Muna, ako lang maingon sa imo, ha, Day Erica. Choose whoever you choose who wants your heart wants. I don't know. Choose who wants your world. Saba! Basta pili ato para si Mukasikasay. Kapoy ba na mag-English, uy. Ano? Sa morta, Erica, uy. Mag-take ka, Day. Take note, Day, kaya pag mawa ko rin, mawa ng puno nun. Live na to, sayang hindi mo mabakuha. Okay, wala mo ko yung oras. So, I have to say goodbye. Thank you so much. Tinood, napunggan pa ang gugma. Diligid ang gana. Salamat mga katapos sa pag-uban-uban sa programa ang mga X-Rated from 1 to 3 in the afternoon. See you on Monday! TGIF! Sa ako kaubos sa Pikas Law, katropang Jairo and Chavez by King. And of course, ito mga kaubanan sa istasyon. Sa mga naasagawas karon, mga reporter. Huwag sa mga tao nga naningkamot sa matag-adlaw. Hello sa inyo mga hapon. Og stay hydrated! Drink Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
4: 7.1 XFM Bagum. Exciting! At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uli, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y greater. Unya na

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlokan? Inumin og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo na kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubali sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Kailangan ko mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho, kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katro pa kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa

ako ang abot ang Natimgas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Natimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.

Ikala ba katropa big hapon kada tuntanan adlaw na subkaron nga Biyernes mga katropa. Pecha 3 ni gabulan sa Hulyo 2026. Iya kada pagato dato sa balita alas 3 sa hapon. Atod kanato mga katropa gadto sa mga produkto mga tabang kanato labi na sa premium D3. Virus may hinungdan mga katropa sa mga sakit kay imong gikahadlokan pag tumar og premium D3. Ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO og moringa oil. Mapalit kini sa kanang mga butik ug pharmacy nationwide mga katrop. Atong sab kanato gadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang pangabag sa atong pagpanguma aron kita masinso mag-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na ba ay pang-express na ng klase mga tanong nga naa sa atong mga umahan. Karon sa ato nga balitang lokal. Andam na sa misyon ang 84 ka mga bag-ong Agila Troopers. Troopers sa kusog usab nga 10th Infantry Agila Division sa Philippine Army. Human nga malampuson usab nga human ang Operation Orientation Course Class 01-2026 nga gipahigayon sa 10th Division Training School sa Kamay-Kam General Manuel T. Yan Senior. May barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Ang 30 kaadlaw nga pagbansay, gilangkuban kini sa 79 ka mga lalaki ug 5 ka mga babay. Din gipaligon usab ang ilahang kahibalo ug kahanas sa operasyon sa kalasangan, kabukiran ug sa mga syudad. Lakip na usab sa mga individual nga warfighting, scale squad integration ug pagsunod usab sa standard operating procedures ug tactical techniques. Lakip sa mga gihisgutan sa pagbansay ang basic individual sa warfighting skills, infantry squad integration, operational environments, military competency, professional development o field training exercises. Nagtumong kini sa pag-andam sa mga sundalo alang kini sa nagkalainlaing misyon sa sitwasyon sa operasyon. Gisulayon usab ang mga ilahang abilidad pinaagi sa mga field training exercises. Din gisukod usab ang ilahang paglahutay, liderato, pagdesisyon o pagtinabangay sa tinuod o tinuod.

0: Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Linak at iniiyo. Mayo ang sanggong plas. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil ang daw niya. Mayroon ako ang tulog. Magdamdo na good ko. Kani at to bilik man. Basta mag-inang ko sanggong plas.
2: Kamusad, mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung kopi day. Pining Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign na ang atong lawas kapoy man tayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
7: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalintano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghana na ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacies sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang alit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: America Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ng handong. Sister Pain lang ang iniinom ko ora mismo. Balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka na kukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Punta kanta na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, ano may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, wagamit ka mag Crop Gold.
4: Kaya na kami salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapong turog, gapong bamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. May hormone. May adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: YUH Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Vision

0: kurang. Usa man imong toyo.
1: Usa ka oy.
2: Awas res.
1: Naog na as imong kamot.
0: Kurang. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Milano iba? Aga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y tiyan, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro. Sa kong likod, matadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, iwan ako sa akong lagay na ko, kanyang produkto sa Yes Toil, na panunod ako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Canayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abong, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po ito niya, nawawala na po itong itawag nilag tegyom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, hamtang paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busaka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun is skin go.
10: Seven Plus Herbal Soap.
12: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
10: Seven Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Pal, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Tonton sa Gold Train, tumanggod, sir. Hindi, doon ako binuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, sa Tonton Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, doon ay alabiyo akong pamati. So, inya, lukmal bakong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuong pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun. Saka mekaniko. Okay na rin ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan to sa akong suod ni higala. Na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos kimintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gipati. Wala na tong pagabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Kadaadlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
12: Si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
13: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
14: Masa man?
13: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
14: Masa ato?
13: Mang-apply unta kong barbero.
14: Hala, sorry. Sorry, ha? Payot yan. Among? Itawa, din eh.
13: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
14: Bayot ka?
13: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Oy, pariglodi. Krabiyas damgon ako, pariglodi, oy.
1: Bao ba? Usa man din ang imong damgon, eh, pare?
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy, niya. Hubug to kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pagtuyo paita pare.

0: 1 dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: Uy, uy, naram ko din eh.
1: Papalita ragun kong sigarilyo.
0: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
0: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha mo eh.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa mo?

0: So, Amanda, what did you guys do on your date last night?
1: Oh, he was so sweet. He took me to eat, he bought me roses, and then we went back to his house and watched movies.
0: You went back to his house? Did you guys kiss?
1: I'm telling you that.
0: Oh, my God, you did. Shh. Oh, my God. Look at that guy. He's so cute. And he's looking over here. Be quiet. Don't be cool.
1: Go talk to him.
0: No. I'm too nervous. What would I say?
2: XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
4: Wow.
3: Binawbi, pinagalik ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
5: Exciting!
6: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
7: Si Jijong Galawiyo, taga-anong Surandabo, di Dora. Kung kaya tinong taas, hindi, so kung pag-ihi, doktor, ay, gabi nyo nating matul.
6: Sa Phone Plus Gold.
7: Captain Lamia, nakuhulog, matay po, sa pag-ihi, o tira tayo, gano'n, orang pag-ihi, and 94, lang itong nakapaminaw sa tumigil ng multi-cup, sa pinapalatian, ilang sulayan na ang doktor sa history, at hindi ko kayo matapang na sa inyong panglawas.
6: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zafon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Inagingon na po, sulayan na po kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na po, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapat ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI tagana.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog ako sa Turbo sa XFM, ipalit na yun ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuntsik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
8: Manamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
14: Urak! Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
15: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
14: Karon di ay.
15: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting!
16: Exciting!
5: exciting!

0: Jakarlau. Ni atu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sesuji. Undang balik yang pa. Inilah saya hospital. Unya. Di pengutan saya seduktur. Ugdinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong gipangutan na, Dok?
2: Exciting!
3: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malinasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT

0: D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag nalaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The

does represent God's love.

succeed.

inside of a child, delirious with fever,

sources.